0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes sa inyong napapakinggan ngayon ang GV Balita Express. Kasama nyo ngayong umaga Kiko Barako at kasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy. Kami ang maghahatid sa inyo ng pinakabagong balita, keeping you GV informed, GV aware and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. At para sa ulo ng mga balita, prosecution panel ng Kamera formal nang nagsumite ng entry of appearance para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kampo ni Vice President Sara Duterte tatalima sa writ of summon ng Senate Impeachment Court. DOJ nananawagan sa publiko na magsumite ng ebidensya kaugnay ng insidente sa Senado. PCG, hinamo ng Chinese research vessel na umano'y illegal na nagsasagawa ng aktibidad sa karagatang sakop ng Pilipinas. At DOT Calabarzon, binisita ang bagong tourist attraction sa Tayabas, Quezon. At dumako naman tayo sa detalye ng mga balita. Simulan natin ang balita mga kabayo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Formal nang nagsumite ng entry of appearance ang prosecution panel ng Kamera para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon ng hapon. Ang detalye ng balita, ibabalita sa atin ni DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express. GV Balita
2: Express. Formal nang naghain ng entry of appearance ang 11 miyembro ng prosecution panel ng Kamara de Representantes nitong Lunes sa Senate Impeachment Court para sa nalalapit na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Bandang alas 5.32 ng hapon kahapon, ang personal na isumite ni House Secretary General Cheloy Garafil ang dokumento matapos manumpa ang mga senador at magtipon bilang impeachment tribunal. Ayon sa Kamara, ang paghahain ng formal entry of appearance ay hudyat ng kahandaan ng mahabang kapulungan na ituloy ang makasaysayang impeachment trial laban sa pangalaman.

0: your good vibes.
1: Maraming salamat ni Joy Joey Boy. Samantala, sa kabilang banda naman na kampo ni Vice President Sara Duterte, tatalima sa writ of summons ng Senate Impeachment Court sa detalye ng balita.
2: Balita Express.
1: Tiniyak ng kampo ni Vice President Sara Duterte na sa susunod nila inilabas na writ of summons ng Senado na nagsilbing impeachment court para sa nalalapit na paglilitis laban sa Vice Presidente. Ayon kay Attorney Michael Poa, legal counsel at tagapagsalita ni Duterte, tutugon sila sa prosesong itinakda ng Senate Impeachment Court alinsunod sa umiiral ng batas at konstitusyon. Dagdag pa ni Poa, maghahain sila ng sapat at naaayong kasagutan kaugnay sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Sinabi rin ito na iginagalang ng kampo ni Duterte ang kasalukuyang proseso kaya't wala na silang ibinigay pang karagdagang komento hinggil sa usapin. Matatanda ang nagbigay ang Senate Impeachment Court ng 10 araw kay Vice President Sara Duterte upang magsumite ng tugon matapos matanggap ang writ of summons. Para sa GB Balita Express, ito si Kiko Barako sa GB99.9, your good vibes. Sa ibang balita naman, DOJ na nawagan sa publiko na magsumite ng ebidensya kaugnay ng insidente sa Senado. Ang detalye ng balita ihahatid ni DJ Joey Boy.
2: Balita Express.
3: Dinimok ng Department of Justice o DOJ ang publiko na makiisa sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng insidenteng naganap sa Senado noong nakaraang linggo. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, hinihikayat nila ang mga individual na may hawak na video, larawan o anumang posibleng ebidensya na isumiti ito sa kagawaran upang makatulong sa investigasyon. Sinabi ng kalihim na maging ang mga ebidensyang maaari pang verifikahin ay mahalagang bahagi ng ginagawang case build-up investigation. Kaugnay nito, bumuo ang Department of Justice ng isang special panel of prosecutors na magsasagawa ng komprehensibong investigasyon sa mga pangyayari. Samantala, binigyan naman hanggang Miyerkules ang mga inatasang ahensya ng pamahalaan upang magsumite ng kanilang inisyal na ulat. Kabilang sa mga ahensyang inaasahang maghahain ng report, ang National Bureau of Investigation o NBI, Philippine National Police o PNP, at iba pa ang kaupulang ahensya ng gobyerno. Para sa GB Balita Express, sa DJ Joey Boy sa GB99.9, your good vibes.
1: Mga ka-vibes, dako naman tayo sa usapin ng West Philippine Sea. Philippine Coast Guard, hinamon ng Chinese research vessel na umunoy illegal na nagsasagawa ng aktibidad sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Para sa detalye ng balita,
2: Balita Express.
1: Hinamon ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang Chinese Marine Scientific Research Vessel na umunoy nagsasagawa ng hindi otorisadong operasyon sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas malapit sa Pag-asa Island. Ayon sa PCG, namataan ng China Flag Research Vessel na Xiang Yang Hong 33 mula pa noong April 18 nang walang pahintulot mula sa pamahalaan ng Pilipinas. Noong May 16, nakita rin umano ang nasabing barko na may kasamang Chinese Coast Guard vessel na CCG 5101 at CCG 5309. Inulat ng PCG na magpakawala o nagpakawala pa ng Rigid Hulled Inflatable Boat o RHIBs ang mga barko upang maghatid ng mga Chinese personnel sa K2 at K3 para magsagawa ng umano'y illegal na aktibidad. Dahil dito, nagsagawa ang Maritime Domain Awareness Flight ang Philippine Coast Guard noong May 17 upang hamunin at bantayan ang mga hindi otorisadong aktibidad sa lugar. Sa naturang operasyon, nadokumento rin ng PCG ang 20 Chinese Maritime Militia Vessel na nakakalat sa karagatan malapit sa Sandy K3 at 4. Iginiit ng PCG na malinaw na paglabag ito sa soberanya ng Pilipinas at sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Dagdag pa ng ahensya, kinakailangang may pahintulot mula sa coastal state bago magsagawa ng maritime scientific research sa territorial waters ng ibang bansa. At wala umanong ibinigay na pahintulot ang Pilipinas sa China o sa mga barko nito. Para sa mga GB Balita Express, ito si Kiko Barako sa GB99.9, your good vibes. Pasadahan naman natin mga ka-vibes ang balitang lokal. Ranked 9 regional most wanted person sa kasong rape arestado sa Dasmariñas sa Cavite. Kasama pa rin natin si DJ Joey Boy para sa karagdagang detalye. DJ Joey Boy, ibalita mo.
2: GV Balita Express.
3: Iko arestado nga ng mga otoridad ang isang lalaking kabilang sa rank 9 regional most wanted person ng pulisya kaugnay ng kasong panggagahasa sa Dasmariñas City, Cavite. Kinilala ang sospek na si alias JR nasa Hustong Gulang na natakip na makalawa sa barangay Purol matapos ang ilang taong pagtatago sa batas. Pinangunahan ang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Cavite Provincial Field Unit sa pangungunan ni Police Major Ian Jasper Montoya, hepe ng Indang Police Station, katawa ang Maritime Police. Batay sa ulat ng pulisya, nagsagawa ng manhunt operation ng mga otoridad laban sa suspect, bitbit ang warrant of arrest para sa dalawang bilang ng kasong rape. Ang warrant ay inilabas ni Presiding Judge Helen Constantino Balbuena ng Regional Trial Court Branch 128 sa Dasmariñas, Cavite. Wala rin inirekomendang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Ginumano na kapalag ang suspek ng arestukin at posasan ng mga operatiba. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 93.9, your goodbye.
1: Nabahayan naman ng Padre Garcia, Batangas, patay ang 65-anyos na lalaki sa insidente ng barilan na narito ang detalye.
2: GV Balita Express.
1: Patay ang isang 65-anyos na lalaki habang sugatan naman na ang isang retiradong pulis matapos ang insidente ng barilan na sa bayan ng Padre Garcia sa Batangas. Kinilala ng Batangas Provincial Police Office ang nasawing suspect sa alias na Berto, isang driver. Abang ang sugatang biktima ay kinilalang si alias Milio, 55 taong gulang at isang retiradong police officer. Ayon sa investigasyon, magkapit bahay ang dalawa at naganap ang insidente bandang alas 6:20 ng gabi noong Biyernes, May 15. Lumabas sa paunang ulat na naglalakad umano ang malapit sa bakod ng bahay ng suspect ang retiradong pulis nang magkaroon ng mainitang pagtatalo ang dalawa. Sa gitna ng konfrontasyon, umano'y bumunot ng baril ang suspect at pinaputukan ng 6 beses ang retiradong pulis. Gumanti naman na umano ng putok ang biktima at nagpaputok ng 12 beses. Kapwa isinugod sa ospital ang dalawa ngunit inineklarang dead on arrival ang suspect. Samantala, critical pa din ang kondisyon ng retiradong pulis. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang ugat ng insidente. Na-recover naman sa crime scene ang isang .45 caliber pistol at isang .40 caliber pistol at ilang basyo at piraso ng bala. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, sa Bawan, Batangas, provincial most wanted person sa kasong illegal na droga, arestado. Nasa kabilang linya si DJ Joey Boy para sa detalye.
2: GV Balita Express.
3: Arestado ng mga otoridad ang isang provincial most wanted person kaugnay ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act sa isinagawang manhunt operation sa Bawan, Batangas. Kinilala ang suspect na si alias Junior, 47 anyos, may asawa at construction worker at residente rin ng nasabing bayan. Pinangunahan ang operasyon ng mga tauhan ng Bawan Municipal Police Station kasama ang RIU-4APIT Batangas noong Sabado, Mayo 16. Isinagawa ang pag-aresto sa kumita ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 3 sa Batangas City noong Mayo 13. Naharap na ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala ring inirekomendang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Ayon sa pulisya, gumamit din ng alternative recording device habang isinasagawa ang operasyon. Ipinaalam din umano sa suspect ang kanyang mga karapatang naaayon sa batas bago ito dinala sa kustodiya ng Bawan Municipal Police Station habang inihahanda ang mga kinakailangang dokumento para sa pagbabalik ng warrant sa porte. Samantala, tiniyak ng mga kapulisan na magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa lumalabag sa batas upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng Batangas. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: Update naman tayo mga kabayan sa Taal Volcano. Taal Volcano na nanatili po sa Alert Level 1 na 3 volcanic earthquakes na itala. Narito ang karagdagang detalye.
2: GV Balita Express.
1: Nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal batay sa pinakahuling abiso ng PVOC sa kahapon May 18. sa isinagawang 24-hour monitoring, nakapagtala ang ahensya ng 3 volcanic earthquakes kabilang ang 2 volcanic tremors na tumagal mula 18 hanggang 20 minuto. Naitala rin ang sulfur dioxide flux na umabot sa 1,641 tonelada kada araw noong Biyernes, May 15. Ayon pa sa PFOX, umabot sa 600 metro ang taas ng makapal na flume o usok at napadpad patungong Timog Kanluran. Patuloy ding naobserbahan o inoobserbahan ang pansamantalang pamamagaan ng Taal Volcano Island. Mahigpit pa rin ipinagbabawal ng PFOX ang pagpasok sa permanent danger zone lalo na sa paligid ng main crater at daang Castilla fissures. Pinapayuhan din ng publiko na mag-ingat dahil maaari pa rin magkaroon ng biglaang steam-driven or phreatic explosions, volcanic earthquakes, pagboga ng gas at minor ash emissions. At pinaalalahanan din ng mga piloto na iwasang lumipad malapit sa tuktok ng vulkan dahil sa posibleng panganib na dulot ng volcanic ash at iba pang aktibidad. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. At para naman sa ulat panahon, ihahatid ni DJ Joey Boy.
2: GV Balita Express. GV Balita
3: Express. DJ Kiko, mga ka-vibes, inaasahan po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan sa lalawigan ng Batangas ngayong araw ayon yan sa regional weather forecast ng PAGASA. Malaki po ang posibilidad ng isolated rain showers at thunderstorms. Nasa 25 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura habang maaaring umabot naman sa 30 hanggang 35 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. May mararanasan ding mahina hanggang sa katamtamang lakas ng hangin mula sa silangan habang bahagya hanggang katamtama naman ang kondisyon ng karagatan. Samantala mga ka-vibes, naglabas ang PAGASA ng Thunderstorm Advisory No. 24 kaninang alas 5:30 ng madaling araw. Ayon sa advisory, inaasahan ang katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan na may kasamang pagkidlat at malalakas na hangin sa mga bayan ng San Juan at Lobo sa Batangas na maaaring magpatuloy sa loob ng 2 oras at makaapekto rin sa mga kalapit na lugar. Nauna nang isinailalim ang Thunderstorm Advisory 23 sa bayan ng San Juan, Lobo at Rosario sa Batangas dahil sa banta ng malalakas na thunderstorms. Nagbabala rin po ang PAGASA sa posibilidad ng mga flash floods at landslides. Bunsod yan ng matinding pag-ulan kaya pinapayuhan po ang publiko na maging alerto at magsagawa ng kaukulang pag-iingat. Samantala, nananatili rin sa Thunderstorm Watch ang Greater Manila Area at mga karatig lalawigan kabilang na ho ang Batangas, Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan kung saan mataas ang posibilidad ng pagkakaroon ng thunderstorms sa loob ng 12 oras. Patuloy namang pinapayuhan ng publiko na bantayan po ang mga weather updates at advisories mula sa PAGASA. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: Mga ka-vibes, puntahan naman natin ang pagdalaw ng presyo ng petrolyo ngayong linggo. Big time, all price hike, epektibo na ngayong araw sa detalye ng ating price watch.
2: GV Balita Express.
1: Asahan na ang panibagong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ngayong araw, May 19, na nagsimula kaninang alas 6 ng umaga. Batay sa inanunsyong price adjustment ng mga kumpanya ng langis, tataas ng 2.82 kada litro ang presyo ng diesel. May dagdag presyo rin na 1.21 kada litro sa gasolina. Good news naman sa mga gumagamit ng kerosene dahil may bawas presyo ito na 2.11 kada litro. Ito na ang pinakabagong oil price adjustment na ipinatupad ngayong linggo bunsod ng galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Pinapayuhan naman ang mga motorista at operators ng pampublikong sasakyan na maghanda sa epekto ng panibagong taas presyo sa produktong petrolyo. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. At para sa ating good vibes balita, tayo nang dumayo sa lalawigan ng Quezon at puntahan ang bagong tourist attraction sa Tayabas City. Ang detalye ng ating good vibes balita sa ulat ni DJ Joey Boy.
2: GV Balita Express. GV Balita Express.
3: Mga ka-vibes, binisita ng Department of Tourism o DOT Calabazon ang bagong atraksyon sa lungsod ng Tayabas. Ito ay sa lalawigan ng Quezon na tinatawag na Mother's Wonderland. Layunin ng aktividad na ipakilala sa publiko ang iba't ibang kakaiba at exciting na pasyalan at karanasan na maaaring subukan ng mga turista, pamilya, barkada at maging mga bata. Kasama ng DOT Calabazon ang ilang content creators at media representatives sa isinagawang pagbisita noong araw ng Sabado, Mayo 16, upang mas mahikayat pa ang publiko na tuklasin ang iba pang tourism destinations sa Quezon. Ayon sa ulat ng PIA Calabazon, tampok sa nasabing pasyalan ang museo ng iba't ibang sining na nagbibigay ng mapaguluhan at kakaibang karanasan sa mga bumibisita. Makikita rin dito ang koleksyon ng mga antique items, preserved animals, cultural displays at interactive attractions na maaaring pagkunan ng kaalaman ng mga bata at matatanda. Ayon naman sa Department of Tourism at sa pamunuan ng Mother's Wonderland, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Department of Education at sa pamahalaang panlalawigan ng Quezon upang maisulong ang lugar bilang venue for family bonding at educational tours. Layunin umano nitong pagsamahin ang aliwan, sining at pagkatuto sa isang natatanging tourism experience. Samantala, mga ka-vibes, patuloy ding hinihikayat ng DOT ang publiko na suportahan ang mga lokal na destinasyon sa Quezon Province na kilala sa mayamang kultura, kasaysayan at mga umuusbong na tourist attractions sa lalawigan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, hatid sa atin yan ng Right Med. Dahil gusto ng Right Med na gumaling kayo. Again, mga ka-vibes, tuloy-tuloy pa rin ang ating balitaan dito sa Most Influential Good Vibes Radio Station 1GV 99.9. Nga, kasama nyo ngayong umaga, Kiko Baraco at kasama natin sa kabilang linya, si DJ Joey Boy. At muli, ito po ang GV Balita Express.
2: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.
0: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
4: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
0: Wow, mas pinagaling pa?
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
4: Ekstra galing para ekstra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
9: Your most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your

0: GV 99.9. Yoy, good vibes.
1: It is now 9:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Magkano dito?
4: Ang mahal naman. 20 na lang.
3: Sa kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexidol Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: Nakaradyo ka pa ba?
11: Iba pag kami.
12: Baka DJ Honey yan.
13: Baka DJ Honey yan.
14: Baka DJ Honey yan.
15: Baka

0: GV99.9.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Makano
3: ang mahal naman.
2: 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
4: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.

Ay, mga ka-vibes! Akala nyo kung anong meron, na? Well, meron akong good news na ibibigay o ibabalita sa inyo ngayong umaga. Ano yung good news na yan? Meron tayong panibagong serbisyong medikal na paparating dito sa atin. Di ba alam naman natin, mga ka-vibes, sa panahon ngayon, dapat bigyan natin pansin yung ating sarili, lalo na yung ating kalusugan. Di ba, napakainit po ng panahon ngayon. At sa pagbibigay po ng pansin sa ating kalusugan, mahalaga po, ka-vibes, yung may kasamang pag-aalaga. Di ba? At yung pag-aalaga na yan ay hatid sa atin ng Prime Doctors Medical Center Incorporated, na very soon ay magbubukas sa Lipas City. Located po sila sa Barangay Antipolo del Sur, Lipas City, Batangas. Kaya naman, mga ka-vibes, sabay-sabay nating abangan ang pagbubukas ng Prime Doctors Medical Center Incorporated.

0: Bridging Health True Care. Napapakinggan nyo ang Barakong Matabang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako, syempre dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes.
1: GV99.9, your Good Vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumitrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico Marako.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!
6: Check your time. It is now 11:30 a.m. Time check brought to you by Prime Doctors Medical Center Incorporated. Opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated. Bridging health through care. Prime Doctors Medical Center Incorporated. Prime.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin, may ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
7: Ha? Huh? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
6: Ay, malabo.
7: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
6: Para malinaw.
8: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
9: EO, love your eyes.
10: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
12: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
11: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
12: Ayaw ko na!
13: Hala? Joke pala yun? OMG! Tunay nga!
12: Abay, oo! Natatanaw ko na!
13: Teka, sino ba siya?
11: Siya ang inyong katandem na walang problem.
14: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
11: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
12: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
11: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
14: Biko Barako sa programang Siestawanan.
11: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GB 99.9. Your good vibes.

0: G99.9, your good vibes.
1: Check your time. It is now 11:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Hey,
4: magkano
3: din? Mahal naman.
4: 120 na lang.
3: Sa kilo nga nito.
5: Awat muna!
3: Ah!
4: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: G99.9. Your good vibes.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik. Ibay, Jessic.
1: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
6: GV.
7: GV.
6: 99.9.
7: 99.9.
6: Your good vibes.
8: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
9: Ay, namumuro na ako.
8: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
10: 30 anos na? Uy, bingo!
11: Aba, akalain mo, tumitrenta na?
12: In fairness, hindi halata.
13: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
14: This is DJ Frankie.
15: This is DJ Robbie.
16: Ako po si DJ Robbie.
13: 30 taon ng masayang kwentuhan.
17: Always reminding you that every gising is a blessing.
13: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
11: 30 anos na tayo.
16: Mga vibes, 30
17: anos. GV 99.9.
13: GV 99.9. 30 na!

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
5: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
4: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
6: Ayaw ko na!
7: Hala? Joke pala yun?
8: Hala! Nandito na siya!
7: OMG! Tunay nga!
5: Abay, oo! Natatanaw ko na!
7: Teka, sino ba siya?
9: Siya ang inyong katandem na walang problem.
4: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
9: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
5: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
9: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
4: Biko Barako sa programang Siestawanan.
9: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GB 99.9. Your good vibes.

0: At song is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan,
0: extra galing na.
1: Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
0: Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: New Alaksan Extra.
6: Lunes, fast food. Martes, fast food ulit. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, fast food pa din. Gusto ko ng lutong bahay!
1: Lutong bahay ba ka mo? Si Mami G ang bahala sa'yo.
6: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
1: Ay, di na mo lang matitikman ng authentic Batangas sinaing at pinais. Ginataang gulay tulad ng langka at ang pagkasarap-sarap na kakanin tulad ng tikoy at sapin-sapin ay pihadong bundak ka rito.
6: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
7: Located at Ground Floor Bay City Mall or Pasalubong Center, Plaza Mabini, Batangas City.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Parinin at kumain!
6: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
7: For orders, you can also visit their official Facebook page at Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Or you may call at 0906-570-0909.
8: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuot upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan! Sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
9: Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Ka vibes, naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa month. This is GV 99.9, your good vibes.
6: It is now 12:50 in the afternoon. That time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuot upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
12: Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
5: Ikaw ay nakikinig sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, Your Good Vibes. Yes, you heard it right. Napapakinggan at nakakasama niyo na ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Just a One. Naku mga ka-vibes, samahan niyo ako sa maghapon hanggang alas 5 ng hapon. Ay, ang panahon natin ngayon mga ka-vibes, hindi mo maintindihan, aaraw ba, uulan, or minsan naman pagka kung kailan nasa labas ka at wala kang payong, biglang bubusang ulan, ano ba talaga? Kaya minsan, alam nyo mga ka-vibes, sa mga ganitong panahon, dapat talaga be prepared, diba? Ready tayo dapat lagi, diba? May payong ka man, na dala, 'di ba? Dapat lagi kang may payong at dapat lagi ka ring may tubig kasi hindi mo alam kailan ba mainit, kailan ba uulan, kailan ba lalamig, 'di ba? Parang relasyon nyo magulo. Anyway, eto na nga mga ka-vibes. Usapang kaibigan tayo ngayong hapon. Usapang pagkakaibigan. Na-experience nyo na ba minsan mga ka-vibes? Yung alam nyo yun, na-testing na yung pagkakaibigan nyo. Kasi alam nyo, ito nga ating message sender ngayong hapon. Mukhang na-testing ang kanilang friendship. Diba? Minsan talaga kapag may malaking problema tayo na nararanasan sa buhay, diba, doon mo makikilala kung sino talaga yung kaibigan mo. Diba? Sino talaga ang kasama mo sa buhay. Diba? Yung akala mo marami kang kaibigan, pero kapag ikaw na yung may pinagdaanan, biglang tumatahimik ang lahat. Biglang nasisin, o kaya biglang nalolong press ka sa messenger. Diba? Masakit yung pakiramdam na ano na parang ikaw yung nakikinig sa mga problema nila. Nandiyan ka pagka sila may problema. Pero nung ikaw na, walang taong nakikinig sa'yo. Diba? May mga tao talagang magaling makisaya, pero hindi marunong sumama sa'yo kapag ka wasak ka na. Ay! Ito na nga, sige, pag-usapan natin yung speaking of mga problema na yan. Ito, sabi ng ating message sender, sabi niya, good afternoon, DJ Kiko Barako. Tawagin mo na lang akong Ian. Dumating ako sa punto ng buhay ko na sobrang bigat na ng problema ko, pero wala akong malapitan kahit isa sa mga itinuturing kong kaibigan. Nung okay ako at masaya ang buhay ko, lagi silang present. Madalas kami nga magkasama, nagtatawanan, gala dito, gala doon at kwentuhan. Pero noong ako na yung may malaking pinagdadaanan, parang bigla silang nawala. Bigla silang naglaylo. Yung iba sinlang sa messages ko. Yung iba naman nagtanong lang kung okay pa ba ako. Or doon ko na-realize na hindi pa pala lahat ng kasama ko sa saya ay makakasama ko rin sa hirap. Sobrang lungkot pala sa pakiramdam na umiiyak kang mag-isa habang iniisip mong wala ka palang tunay na malalapitan. Diba, Reiko? Yung ganyan nga realizations, mga ka-vibes, no? Parang at some point, may katotohanan na nangyayari sa totoong buhay to, diba? Tulad ito, kay Ian, diba? May mga tao talaga nakakaranas ng ganyan, na kung kailan nasa peak sila, doon sila maraming kaibigan. Tapos, nung nasa lowest point na, biglang wala, diba? Wala nang walang nangangamusta, walang kumakausap, diba? Yung akala mo solid friendship, pero hanggang happy moments lang pala, 'di ba? Eh masakit talaga kapag doon mo lang nakilala na yung totoong tao kapag ikaw na yung nasa ilalim. Yun yung masakit na katotohanan, mga ka-vibes. Pero sige, iyan, pag-uusapan natin yan maya-maya sa aking pagbabalik. At sa mga ka-vibes ating nakikinig on air and online, naku, makisama na kayo sa aming kwentuhan. Pwede kayo mag-text o tumawag. Pwede rin sa aming hotline na 0926-079-8708. O kaya naman, mag-message kayo sa aming Facebook page. Pumunta lang kayo sa GV99.9FM. Or kung gusto nyo sa aming online streaming, may live chat doon. Pwede rin mag-comment kayo ron. Katulad ni Papa P na nagtatanong kung maulan ba dyan. Well, Papa P, para sagutin ko yan, hindi. Diba? At sabi ni Vincent, wala kang pake, Papa P. Oo nga, Papa P, kung nag-e-enjoy ka, wag mo kaming pakialaman nandito. Anyway, sige, pwede rin kayo sa online streaming namin. Yung link niyan, mga ka-vibes, ay nasa aming Facebook page. I-click mo lang yung sa pin post, makikita mo lang dyan. Or pwede kang dumiretso sa gv999.live. Anyway, naku, mga ka-vibes, huwag kayong aalis, ha, dahil magkakasama-sama na tayo hanggang mamayang alas 5 ng hapon. At sa mga ilang saglit lang, mga ka-vibes, mamayang alas 2, may makakasama akong special guest. Bisita ko ito para bigyan tayo ng other perspective. Ano ba yung masasabi niya sa mga panahon na ganito, sa ating topic na ganito, di ba? Pag-usapan natin yung topic ng pagkakaibigan. Anyway, nakakasama muna at napapakinggan muna ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siestawanan. Siyempre dito lang yan sa most influential good vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your good vibes. Alam mo, iyan ang tunay na kaibigan dapat sasabihin sa'yo, you can count on me.

0: buwan-buwan.
1: Oo. Ayaw ko na.
2: Wala? Joke pala yun. Hala, nandito na siya. OMG, tunay nga.
3: Abay, oo. Natatanaw ko na.
2: Teka, sino ba siya?
4: Siya ang inyong katandem na walang problem.
5: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
4: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
3: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
4: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
5: Rico Barako sa programang Siestawanan.
4: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
6: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.

pala akong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chess Tawanan. Ako, samahan niyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Anyway, eto na nga mga ka-vibes, no? Babalikan natin yung ating message sender na si Ian. Si Ian na sabi niya kung kailan yung panahon na siya ay down na down. Diba? Kung kailan yung panahon na walang-wala siya, eh dun siya walang malapitan na kaibigan. Kayo ba mga ka-vibes, na-experience nyo na ba yun? Diba? Anong pakiramdam nyo nung ikaw naman yung may problema pero walang gustong makinig sa'yo? Diba? Wala kang malapitan. Diba? Natutunan mo bang maging matatag dahil dun, ka-vibes? Natutunan mo bang i-handle ang life situation ng mag-isa? O mas lalo kang nawalan ng tiwala sa ibang tao, magtiwala sa kapwa mo, 'di ba? For sure yan yung mga ano eh, yan yung mga tanong ng ngayon sa ng ating message sender na si Ian, no. Hindi niya alam siguro at this point, at this moment of his life na parang saan ba siya pupunta, 'di ba? Wala siyang matakbuhan. Kasi noong meron siya na kasiyahan, siguro meron siyang material na bagay, 'di ba? Marami siyang kaibigan. Ngayon, nung nagka-problema siya ng malaki, biglang naramdaman niya na wala pala siyang kaibigan. Alam niyo, ka-vibes, minsan hindi talaga nasusukat sa dami ng kasama mo kung gaano karami ang totoo doon. 'Di ba? May mga taong present lang kapag masaya tayo kasi doon sila komportable. Pero kapag problema na, 'di ba? Doon nasusubok sino talaga ang willing makinig, willing magstay sa iyo, willing manatili sa iyo, 'di ba? Masakit nga lang isipin na habang ikaw wasak na emotionally, eh parang normal lang sa lahat, no, sa ibang tao na okay, bahala ka na diyan sa buhay mo, 'di ba? Parang ganoon yung lumalabas ngayon. Ngayon, ito sabi ni 4581, sabi niya, "Diyan mo talaga malalaman kung sino ang tunay na kaibigan." Totoo 'yan, 'di ba? Sa mga tawag doon, trials natin, doon mo matetest eh sino ba talaga yung willing na tulungan ka, 'di ba? Hindi mo masasabing totoong kaibigan mo kapag puro sasaya lang sila kasama. Hindi eh, talagang kailangan masasabi mo na kailangan masabi mo na dumaan muna kayo sa matinding pagsubok para masabi mo totoong kaibigan siya. Sabi ni Aki Atake, ito live sa TikTok live, no. Sabi niya, "A true friendship remains even in the hardest moment." Correct. 'Di ba? Yung pagkakaibigan talaga, hindi lang ang tunay na pagkakaibigan, hindi lang po 'yan sa saya, hindi lang kung kailan sagana yung buhay mo, 'di ba? Ang tunay na pagkakaibigan, sasamahan ka kahit na at your lowest point of your life, kasi ganun sila sumuporta, ganun kakahalaga sa kanila. Ito sabi ni 7714, "Masakit pero blessing din 'yan kasi nakilala mo nga totoong kulay nila." Correct. 'Di ba? Dahil doon sa nakita mong dahil sa sitwasyon mo na marami kang problema, biglang nawala sila. At least at some point, 'di ba, nakita mo na parang ay, hindi ko pala sila tunay na kaibigan. So, the moment na umangat ka na sa buhay mo, at least alam mo na sino yung mga dapat mong iwasan, 'di ba? Sabi naman niya 9032, "Minsan hindi nila alam pero paano ka tutulungan, kaya lumalayo sila." Tama ba 'yun, 'di ba? Ako 9032, hindi naman siguro sapat na rason 'yon para sabihin na hindi lang kita hindi kita kayang, or hindi ko alam paano ka tutulungan kaya lalayo. No, kahit yung simpleng pangangamusta lang, for me, that's a good sign na eh, na parang masabi ko, okay, kaibigan nga kita. Kasi at some point, di ba, bigla mo kong kinakalala.

at least kahit papaano, 'di ba? Doon mo masasabi na totoo yung kaibigan mo sa mga problema nga meron ka. Ito sabi niyan, 6247. Nangyari din sa akin 'yan. Natuto akong bumangon mag-isa. Yan, totoo. 'Di ba? Yan yung ano, yan yung sinasabi ng marami, 'di ba? Na dahil siguro kaya sila naging matatag kasi natuto silang bumangon ng mag-isa. Kinaya nila mag-isa. 'Di ba? Kahit nung walang-wala sila. Kaya yung mga strongest person na kilala ko, ito yung mga taong grabe yung pinagdaanan. Anyway, kayo ba mga ka-vibes, ano ba ang masasabi nyo dito sa ating pinag-uusapan sa topic natin, 'di ba? Tako, pwede pa rin kayo mag-share ng inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas 'yan sa 0926-079-8708 o kaya naman mag-message kayo sa aming Facebook page. Pumunta lang kayo sa aming Facebook page na GV 99.9 FM or sa aming TikTok live na live po si Kiko Barako. Pwede kayo mag-comment doon, makipagkwentuhan kayo kay Kiko Barako or sa aming online streaming na gv999.live. Anyway, naku mga kabibs, huwag kayong aalis ha, dahil magkakasama-sama pa tayo hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Nakakasama mo pa rin ang Barako Matabang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chef's Tawanan. Syempre dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. Minsan mapapasabi ka na lang talaga, no, na kung pwede lang sanang mamili ng tunay na kaibigan.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan Extra Galing Na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin.
2: Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, Extra Galing Na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Nakaradyo ka pa ba?
7: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
8: Uy, baka Kiko yan.
9: Baka Kiko Barako yan.
10: Kiko Barako!
11: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito na yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, Your Good Vibes.

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko, Kiko,
4: Kiko Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV99.9, your good vibe.
6: I have sipon, I have body pain. Pwedeng flu!
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
10: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
11: Tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig mo dito sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan na kakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Shastawanan. Ako, samahan niyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. At speaking of nakakasama, ito mga ka-vibes, nakikita nyo kung kayo ay nasa aming TikTok live, nakakasama ko ang isa sa aking mga special guests, sa mga bisita ko, bida guest ngayon, si Echo. Magandang hapon sa'yo, Echo.
12: Hi mga ka-vibes. Hello po sa mga listeners natin dyan sa TikTok live stream at sa on air. Sana happy po kayo.
11: Sana happy sila na makita ka. Yes, Echo, bago tayo, bago natin pag-usapan yung ating topic ngayong araw. Kamusta ba ang iyong araw at ano bang pinagkakaabalahan ni Echo sa buhay-buhay?
12: So ito na nga, partner.
11: Yoy, partner! Wow, tangay, partner! Go!
12: Yung sinabi mo mag-guest ako dito, hindi ako makatulog na gabi kasi super excited ako dahil opportunity na to.
11: Oy, na mag-guest. Naman.
12: Yes. Mm. Sa Good Vibes 99.9.
11: Oh, yan. Sa Salamat. GV99.9, yes. Diba? So, happy ka naman na ngayon ay nandito ka na.
12: Yes, super happy, partner. At yun, wow. Experience din.
11: Taray ng partner. May partner na ako.
12: Siyempre, first time.
11: Sa nakikinig kong partner, partner on air ko lang po ito, ha? Anyway, alam mo, Echo, no, iba talaga yung pakiramdam kapag ikaw yung laging, sa mga kaibigan mo, ikaw lagi kang nandyan para sa kanila. Pero, pag ikaw na may kailangan, biglang nawawala. Diba, yes. Iba yung feeling. Naranasan mo ba yun?
12: Actually, naranasan ko yan
11: okay,
12: before.
11: Okay, sige, yan. Ito, ladies and gentlemen, maganda to. Sige, kwento mo naman sa atin yung experience mo na yan.
12: Na-experience ko din yan before. At doon ako natuto maging strong, independent, na tumayo sa sarili kong paa, na pag may problema, na hindi sila kasama, kaya kong solusyonan yun.
11: Yun.
12: Dapat ganun din kayo mga ka-vibes. Hindi lahat na permanente sa mundo nandiyan dyan. Dapat kailangan din natin tumayo.
11: Correct.
12: Dumalaw para sa atin.
11: Yan. Kaya yun yung sinasabi ko kanina, yun yung sinasabi ko kanina ng epekto mga ka-vibes, no? Na kapag ka, tawag doon, na dumating ka sa point na at your lowest point, tapos wala kang malapitan, doon ka matututong maging independent talaga eh. At yes, some point din yung pwedeng maging epekto ng which is for me, at some point din, maganda rin yung epekto na yon. Kasi natuto kang dumiskarte ng iyo nang hindi ka dumedepende sa iba, 'di ba? Echo.
12: Yes, partner.
11: Tsaka ito ha, may mga tao kasing sanay lang sa iyo kapag ikaw yung malakas. Pero pag mahina ka na, 'di ba? Ayaw na nilang kausapin ka, 'di ba? Yes. Or biglang silang nawawala. Ngayon, ikaw ba? Anong dito kasi may message sender tayo, no? Si Iya, na ganito yung sitwasyon niya. Kung bibigyan ka ng time para halimbawa si Iya nakikinig ngayon, 'di ba? Ano ang gusto mong sabihin kay Ian? Yan. Sige, anong gusto mong sabihin kay Ian na itong mga kaibigan niya, hindi niya malapitan ngayong may problema siya?
12: Nako, Ian, ganito yan.
11: Yan.
12: Yung mga kaibigan tayo na parating nandyan in terms of kasiyahan, katuwaan, pero pag may problema, nawawala. Ganito yan, huwag kang magdepende sa kanila. Kung hindi sila free, okay lang. Gawa mo ng solusyon sa magandang paraan. Kasi para ikaw rin makakaisip ng solusyon at ikaw rin makakaisip ng idea kung paano mo mabibigyan ng tamang oras yung sarili mo para sa ganung problema, hindi tayo nag syempre nag-iiba ng pananaw, 'di ba? Kung wala silang kaibigan or kung wala kang kaibigan, syempre hindi ka naman magiging masaya. Ang kaibigan nandiyan lang 'yan, pero sarili mo pa rin 'yung dapat iniisip mo.
11: Correct, 'di ba? Ito halimbawa, so masasabi mo ba na itong si Ian dapat mag-focus muna siya sa sarili niya, libangin niya, ganun ba 'yung
12: yes,
11: point
12: partner,
11: mo?
12: Yes, partner, libangin niya para 'yung mga problema niyang pansamantala is makalimutan niya.
11: Ako naman, no, sa akin na para kay Ian, no, totoong mas masakit yung abandonment, Ian, eh, kesa sa mismong problemang pinagdadaanan mo. Yun yung pinakamasakit doon na part, eh, di ba? Yung yes, may problema ka, yung problema masusolusyonan mo, eh, pero yung pinakamasakit na part doon, yung iniwan ka in the middle of your problem, di ba? At kung ganon, eh, para sa akin, siguro i-ano mo na lang siya. Kung kinakailangan mo siyang iiyak, iiyak mo na lang siya, 'di ba?
12: Yes.
11: Pero huwag ka na mag-focus doon sa pag-iwan nila sa iyo. Mag-focus ka na lang on how are you gonna solve your problem.
12: Yes,
11: 'di ba? Kung bakit tama 'yung sinabi mo, Echo, eh, na pwede mo libangin 'yung sarili mo, yes, 'di ba? Mag-focus ka sa sarili mo para at some point makalimutan mo pa rin, 'di ba? Mawala, mabawasan man 'yung pain. Ito may nag-text, sabi ni 1185, ang lungkot isipin na habang hirap ka, walang nakakapansin. Diba? Totoo yun.
12: Totoo.
11: At some point yun na parang, alam mo yung marami kang pinagdadaanan.
12: Totoo yung target.
11: Tapos, biglang walang pumapansin sa'yo, diba? Walang,
12: yes.
11: Kung kailan kailangan mo ng advice.
12: Ng advice.
11: Diba? Ng taong makakausap tas walang papansin sa'yo.
12: Walang malapitan.
11: Sa'yo. Correct.
12: Mas masakit yun, partner.
11: Yun nga yung mas masakit. Diba? Yung abandonment. Ito sabi pa ni 3409, hindi sukatan ng dami ng kaibigan para sa tunay na suporta.
12: Yes, totoo yan, partner. Kahit kaunti kaibigan mo, mas masaya kasi walang libangan, walang etsyokwerahan. Kung tutusin mas kukunti, mas masaya.
11: Correct, diba? Ito yung sinasabi natin, ano, quality over quantity.
12: Yes,
11: diba?
12: Tama.
11: Na okay ng konti yung kaibigan mo, basta alam mong
12: totoo
11: sila, nandyan yes, sila sa'yo. Diba? Hindi yes, ka nila iiwan.
12: Through ups and downs, nandyan sila sa'yo.
11: Oo. Kaya nga ngayon, napapatanong ako, Echo, no, bakit kaya ganon? Kapag masaya ang buhay natin, 'di ba? Parang ang daming tao sa paligid natin, 'di ba? Pero kapag nandiyan na 'yung bumagsak tayo, may problema tayo, biglang tumatahimik ang lahat, 'di ba? Reality check, 'di ba?
12: Partner, kasi nandiyan din sila pag nandiyan din ang mga kaibigan natin pag may kailangan sila sa atin.
11: Yun,
12: pero pag
11: kasi,
12: wala rin sila.
11: Yes, kasi may pakinabang, eh. Nakapapakinabangan, eh. Kaya ano,
12: yes,
11: 'yun 'yung reality check, 'yun 'yung masakit na katotohanan. Kaya sa mga ka-vibes natin na nakaka-experience ng ganito na 'yung walang malapitan in times of their hardship. Ang tanging masasabi namin sa inyo, mga kababayan, sa puntong ito, ay mag-focus kayo sa sarili nyo at dun sa problema nyo on how are you gonna solve your problem.
12: Yes.
11: Diba? Kasi at the end of the day, wala rin namang ibang tutulong sa inyo talaga, kundi yung sarili mo.
12: Yes, yung sarili,
11: diba?
12: Na talaga.
11: Ikaw at ikaw pa rin naman ang magsosolve ng problema mo. So, better na pag-isipan mo on how are you gonna solve your problem rather than magmukmuk ka,
12: yes,
11: diba, at umiyak sa sulok. Anyway, kayo ba, mga kababayan, ano ba ang masasabi nyo dito sa ating pinag-uusapan? Ako, pwede pa rin kayong mag-share ng inyong comments, thoughts and reactions sa 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online streaming na GV999.live or pwede rin sa aming Facebook page. Pumunta kayo sa GV99.9 FM or pwede rin sa TikTok Live, mga kababayan. Live na live kami. Makikita nyo ang pagmumukha ni Echo. Naka-live kami sa TikTok. Ayan. Pwede kayong mag-comment. Correct. Ayan. Pwede kayong mag-comment dyan ng inyong mga reaction sa ating pinag-uusapan. Anyway, balik-balik na natin ang kwento na yan. Maya lamang dahil tuloy-tuloy muna natin ang music, mga kababayan. Nakakasama at napapakinggan nyo pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako kasama si
12: Echo.
11: At syempre dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your Good Vibes.

0: could I try to hide? But I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: That song is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
2: Basta pag nilalagnat,
3: dapat matik, i-Biogesic.
2: Sa lagnat, iniisip, anong maingat magpagaling?
3: Dapat matik, i-Biogesic.
4: Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik, i-Biogesic.
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
8: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
9: Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Hey, magkano
3: ang mahal naman.
2: 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
3: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway po Lido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: Bossing!
10: Oy, Bossing! Magandang umaga!
9: Bye, ka. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
10: Siyempre naman! Pogi-pogi yun eh!
9: Pero, ikaw na lang natitira sa mundo.
11: Ayaw ko na!
4: Hala? Joke pala yun?
10: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
12: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakaboritong tambayan on air.
10: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
12: Opaka-OA mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
10: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
13: This is Barkada
14: Vibes!
4: Barkada Vibes!
10: Barkada Vibes!
12: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
15: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
10: Tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig mo sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama at napapakinggan pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Yes, tawanan. Ako, samahan niyo ako hanggang mamaya sa aking programa, hanggang mamayang alas 5 ng hapon, kagaya ng pagsama sa akin ni Echo. Yes. Echo, magandang hapon ulit sa'yo.
16: Magandang hapon din sa'yo, partner.
10: Na nag-e-enjoy sa aking programa. Anyway, so balikan natin na Echo, yung pinag-uusapan natin.
16: Sige,
10: no?
16: Partner.
10: Sa tungkol sa pagkakaibigan, may mga tao talagang hindi marunong magpahalaga ng pagkakaibigan.
16: Totoo yan.
10: Diba? May mga tao, lalo na kapag ka, yung kaibigan lang may pinagdadaanan, no? Hindi nila kayang panghawakan yun. Yung iba siguro natatakot, no, na makipag-usap kasi heavy yung problema. Pero ikaw ba, tingin mo dapat bang rason yun na ang bigat kasi ng problema mo, lalayo na lang ako sa'yo?
16: Hindi rason yun, kasi kung totoosin na kaya nga may kaibigan, pwede sila magbigay ng advice, pero
10: correct,
16: nasa sa iyo pa rin yun kung tatanggapin mo or
10: correct,
16: may sarili ka.
10: Tsaka, kung hindi mo man minsan kasi, no, at some point bilang kaibigan, hindi mo kailangan magbigay ng advice, minsan kailangan mo lang makinig.
16: Totoo.
10: Diba? Kasi makinig, yung kaibigan natin na may pinagdaraan ng problema, at some point, minsan hindi naman nila kailangan ng advice. Ang kailangan nila is makinig, someone na mapapagaan
16: yung loob.
10: Oo, mapapagaan yung loob nila, and by someone na listening sa kanila.
16: Totoo.
10: Diba? Yung alam yung feeling na ang bigat-bigat ng problema ko. Tapos, etong isang kaibigan ko, wala naman siya sinabi, pero nakinig lang siya. And then after nun, biglang
16: magaan sa pakiramdam.
10: Diba, ang gaan-gaan ng pakiramdam mo, yun yung minsang kailangan natin. No? Hindi yes, natin na, actually, eto, hindi mo naman kailangang ayusin lahat. Eh. Diba, bilang kaibigan, hindi mo naman na kailangang ayusin lahat sa kaibigan mo. Basta ang kailangan mo lang is makinig ka dun sa problema niya. Diba, para mapagaan yung loob niya, 'di ba? Tsaka may mga taong hindi naghahanap ng solusyon eh. Ang kailangan nila, makakasama nila, makakaramay nila.
16: Totoo. Magko-comfort sa'yo.
10: Yes, magko-comfort ka. Ito yung sinasabi ko kahapon kasi, ang pinag-uusapan ko kasi, is magkaiba kasi yung advice sa comfort eh.
16: Totoo.
10: Diba? So, sa mga ganitong pagkakataon ka-vibes, no? Kung sa relasyon kasi, sa relasyon, kapag may problema kayo ng jowa mo, yeah, okay, 'di ba? Pwede ka manghingi ng advice sa ibang tao, pero hindi ka pwede manghingi ng comfort.
16: Pwede.
10: Diba? Pero, eto sa pagkakaibigan, kahit hindi ka manghingi ng advice, pero pwede kang manghingi ng comfort. Diba? Kasi yes, baliktad to eh. Baliktad yung usapin natin ngayon. Kasi, at this moment, kasi kaibigan mo lang naman siya. Wala naman kayong
16: relasyon.
10: Wala kayong relasyon. Wala kayong intimate relationship. Yes. Diba? So, pwede kang manghingi ng comfort na, alam mo yon, yung comfort na payakap naman. Ay! Iba pala yun!
16: Iba yun! Partner ba yun?
10: Ah? Iba pala yun! Hindi. Yung comfort na at least may may makakaramay ka, may makikinig no sa ano mo, sa problema mo. Ito, sabi niya 2957, nakakaiyak yung gantong realization kasi totoo talaga.
16: Totoo.
10: Diba, totoong nangyayari to.
16: Yes. Diba, may mga talaga.
10: Correct, may mga taong
16: hindi lang matanggap.
10: Oo.
16: Ay,
10: at saka may mga tao talagang may, alam mo yon, hindi sila nagsasabi pero wala talagang nakikinig sa kanila.
16: Oo.
10: Diba? Ito pa, sabi niya, 6374. Minsan nga, strangers pa yung mas marunong umintindi.
16: Ay, yes, totoo yan, partner. Totoo yan. Napansin
10: sige,
16: ko din.
10: Sige, paano mo nasabi na strangers pa yung marunong
16: kasi
10: umintindi?
16: Kasi ang strangers, mas naiintindihan nila at mas na alam nila kung paano gagawin kaysa sa mga totoong kakilala at kaibigan natin.
10: Correct. At saka sa strangers kasi, walang judgment.
16: Yes, walang
10: diba?
16: Judgment.
10: At some point kasi, ang mahirap pa nga minsan eh. Diba? Kapag yung kakilala natin, tapos hindi naman natin tunay na kaibigan pala.
16: Sila pa yung magpapagaan ng loob natin.
10: Oo. Tsaka yung mga tong ano, yung mga taong halimbawa, hindi lahat kasi ng kaibigan natin nakikinig para damayan tayo. Iba nakikinig para siraan tayo.
16: Tsaka i-bash tayo.
10: Diba? I-bash tayo. Yes. Diba? Dead mo sa bashers. Okay, let's move on. Diba? May ganun talaga eh, diba? May mga ganung pagkakataon. Ito sabi pa ni 7001, sana okay ka na ngayon, hindi madaling pagdaanan yan. Sana, no, si Ian, itong ating message sender, sana Ian, no, kung ano man yung pinagdadaanan mo, eh makayanan mo, malampasan mo. Kasi parang, ano ka dito eh, na double kill ka eh, di ba?
16: Tsaka
10: parang,
16: it's a part of a process.
10: Oh yes, correct. It's a part of a process, di ba? Na kailangan matuto tayo sa buhay, di ba? Ito sabi pa ni 5148, hindi mo kailangan ng maraming kaibigan, kahit nga isa lang, basta totoo, sapat na.
16: Yes.
10: Di ba? Kaya nga tayo may best friend.
16: Totoo yan. Diba? Shout out sa best friend ko, hello po.
10: Ay, may sila shout out to. Shout out may pangalan. Ayaw niyang i-shout out. Anyway, pero alam niyo para sa akin din ka-vibes. No? Ito, para rin na

0: anyway, kayo pa mga ka-vibes, ha? Ano ba ang masasabi nyo rito? Ito may mga nagpapa-shoutout sa ating
1: kay
0: TikTok
1: Mark
0: live.
1: Kay Mark Emmanuel sa guard na sa amin sa Summer Breeze. Hello po mga ka-vibes. Mm-hmm. Shoutout sa inyo mga tropa ko. Shoutout sa inyo. Hello po.
0: Yan. At sabi ni Princess Arangote, correct, di ba? Pero masarap pa rin maraming kaibigan. Pero dapat limitahan din ang mga bagay-bagay. Correct. Totoo yes. naman na maraming, the more the merrier talaga. May mga may circle of friends kayo.
1: At
0: pero again,
1: partner. Sorry maputol kita.
0: Sige,
1: sa lahat na kaibigan, hindi mo pwedeng lahat sabihan ng
0: yes.
1: sikreto.
0: Yun nga eh. Kasi dapat alamin natin kung limitahan natin. Ito tulad din sinasabi ni, ano, ni Princess Arangote sa TikTok live. Diba? Na limitahan natin yung mga bagay-bagay. No? Mamili lang tayo kung sino dun sa circle of friends natin yung dapat nating pagsabihan ng talagang sikreto, di ba? Ng
1: yes.
0: mga bagay na medyo sensitive.
1: Yes.
0: Di ba? Ito, sabi ni ano, sabi ni
1: Mark Emmanuel.
0: Ni Tanjiro, yehey, na-shoutout ako ni Idol. At sabi naman ni
1: Mark Emmanuel,
0: banggitin mo pangalan ng mga
1: tropa. Mark Emmanuel, kay Mark Manto, sa inyo, kay
0: sino pa? Sige, banggitin mo.
1: Diba kay Rhea?
0: Oh, tapos kay Marie
1: Grace. Jared. Ang dami nyo kasi.
0: O yan. Oh, tingo, kasi. Sana all si ano si Echo maraming kaibigan. Ha. Pero again ha, dapat lahat kayong nakapaligid kay Echo, dapat kayo ay mga tunay na kaibigan.
1: Yes.
0: O, diba? Dapat nandyan kayo hindi lang sa happiness, kundi sa pinakamabigat na parte ng buhay ng isang tao. Anyway, kayo ba mga kabayos, ano ba ang masasabi nyo rito? Ayan, si, sabi niya, oh, si
1: Leonard,
0: si Jessica. Ayan. Anyway, tuloy-tuloy natin ang kwentuhan natin maya-maya mga kabayos. Anyway, pwede pa rin kayo mag-send ng inyong thoughts, comments, reactions sa 0926-079-8708 o kaya naman, mag-message kayo sa aming Facebook page. Pumunta lang kayo sa GB99.9 FM or sa aming TikTok live. Naka-live kami sa TikTok. Again, pwede kayong mag-message, mag-comment doon. Katulad ng mga kaibigan ni Echo na nagko-comment, si Princess Arangote, na sabi, dapat kapag sekreto, zipper na lang bibig natin para walang gulo. Pwede namin pwede namang makinig. Correct,
1: yes.
0: di ba? Or sa mga kabayos natin, pwede rin kayo makisali sa aming online streaming platform. Pumunta kayo sa aming Facebook page. Naka-pin post po doon yung aming link. Or pwede rin kayo pumunta sa GV999.live katulad ni Papa P na nasa naka-online yan na sa online streaming nakikinig. Anyway, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Nakakasama, napapakinggan mo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako kasama si
1: It's me, Echo.
0: Siyempre, dito lang yan sa most influential good vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your good vibes.

0: GB99.9.
1: I have the bone, I have body pain, pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuot upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
5: Isang paalala mula sa GV99.9.

0: Kiko Barrago. Kiko Barrago. Barrago. Kiko Barrago.
1: Tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig mo sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama at napapakinggan pa rin ang Barrako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barrako. Siyempre, at siyempre kasama ko rin ngayon sa studio si Echo. Magandang hapon ulit,
2: Hello,
1: Echo.
2: Hello partner, magandang hapon sa'yo,
1: matagal-tagal
2: partner.
1: Matagal-tagal tayong bumalik sa ere.
2: Kaya nga,
1: kailangan
2: partner.
1: Nating, kailangan nating mag-isip ng mga sasabihin natin tungkol sa ating topic, di ba? Tungkol yes. sa pagkakaibigan. At kanina nabanggit mo sa akin na, Echo, na tamang-tama yung topic sa'yo dahil tungkol to sa pagkakaibigan.
2: Yun nga.
1: Dahil, ano ba to? Bakit ka nakarelate bigla sa pagkakaibigan na yan?
2: Nakarelate ako. Basta pagkaibigan, relate-relate tayo dyan.
1: Yeah. Pero sige, eto, alam mo, sa akin, naniniwala ako, Echo, na hindi naman na madaling ma-disappoint sa mga taong akala natin hindi ka iiwan, eh, diba? Hindi madaling ma-disappoint doon.
2: Totoo.
1: Kasi kapag ikaw yung laging available para sa iba, tapos umaasa kang ganun din sila sa'yo.
2: One call away.
1: Yes, diba? One call away. Pero ang problema kasi, hindi lahat ng tao kayang ibalik yung energy at support na binibigay mo.
2: Totoo
1: that's the sad truth, diba?
3: Aray ko.
1: Diba? Na parang minsan talaga kailangan nating matutong sarilinin, diba? Yes. Natin yung mga yung problema natin at totoo, some point, kasi, diba? Pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo mahalaga.
2: Totoo.
1: Diba? Pero dapat kasi pagka nasa may circle of friends tayo, 'di ba? At some point dapat kahit papaano tinitimbang pa rin natin yung sitwasyon, tinitimbang natin yung mga kaibigan natin kung sino ba dapat sa kanila yung papakisamahan, 'di ba?
2: At paniniwalaan natin.
1: Paniniwalaan, bibigyan natin ng ating buong tiwala, 'di ba? Ito sabi ni 9260, yung akala mong solid friendship biglang nawawala kapag ikaw na ang may problema. Totoo. Di ba?
2: Kasi sino yung sender natin?
1: Si Ian.
2: Totoo yan. Kasi karamihan sa mga kaibigan natin, nandiyan lang pag may kailangan sila sa
1: Correct.
2: Atin. Di ba?
1: Totoo.
2: Pag wala tayong pakinabang salit sa kanila, bigla silang nawawala.
1: Yes, di ba?
3: Diba? Aray ko
1: talaga.
2: Aray mo, boss.
1: Ito, sabi niya, 1836, mas tumitibay ang tao kapag natututo siyang bumangon mag-isa.
2: Yes, tulad ko sinabi kanina, maging strong and dependent ka kasi walang permanente sa mundo.
1: Correct, di ba? At saka, yung ano kasi na yun, yung panahon kasi na walang lumalapit sa iyong kaibigan, di ba? Doon ka matututo talaga dumiskarte at some point na paano ko ba susolusyon ito nang walang suporta sa kanila.
2: At ng sarili mo lang inaasahan mo.
1: Correct. Ito, sabi ni 4725, nakakadala na minsan mag-open up.
2: Ito to'y nakakadala kasi mga tao na pinag-openan mo, yun ang igagamitin sa'yo panlaban pag sinisiraan ka na sa ibang tao.
3: Aray
1: Correct.
3: Ko.
1: Diba? Yung partner? Alam mo yung nag-open up ka, ito yung sinasabi ko kanina, na be careful sa mga taong pinagsasabihan natin, pinag-open up natin kasi hindi lahat yan nakikinig para damayan ka. Diba? Kundi para maki-chismis lang. Diba?
2: Against you.
1: Kumuha lang ng something or some information na magagamit nila against you in the future.
2: No?
1: At saka alam niyo mga ka-vibes, valid kasi yung valid yung sakit na nararamdaman ni Ian sa akin, ha. Kasi talagang masakit 'yon yung biglang mawala yung mga kaibigan mo
2: yun,
1: na kung kailan may problema ka. At kasi baka sabihin ng iba ng ibang makikinig, sabihin ng ibang mga ka-vibes, si Ian naman napaka-sensitive na parang
2: napaka-drama.
1: Napaka-drama. Alam niyo hindi po dramatic 'yun,
2: yes, hindi po talaga.
1: Kasi kung nasaktan ka sa pagkawala ng suporta ng mga taong mahalaga sa iyo, dahil natural lang kasi tao ka.
2: Totoo. Diba? Masasaktan ka.
1: Tsaka meron tayong syempre umasa ka kaibigan mo sila na natutulungan ka nila,
2: yes.
1: 'Di ba? Nasasaluhin ka nila kapag ikaw naman yung nagkataong nagka-problema,
2: yes.
1: 'Di ba? Kasi ano yun eh, sa isang relasyon na hindi intimate man, hindi to, I'm not talking about intimate relationship na magjowa, di ba? Mm. Pero sa isang relasyon magkaibigan, give and take pa rin yan eh, di ba? Yes, may kailangan totoo. Ka, di ba? Bibigay ko. Pag ako naman may kailangan, syempre dapat, ina-expect ko kahit pa paano, tulungan mo or kahit makinig ka man lang sa akin sa mga problema ko.
2: Moral support.
1: Correct. Moral support. Mga ganun. Maraming klase ng suporta, mga ka-vibes, ang pwede nating ibigay sa mga kaibigan natin. Ang problema kasi, no, at some point, sa mga kaibigan, halimbawa, no, yung idea na kapag nagka-problema yung kaibigan natin, automatic kailangan may ibigay tayo. Hindi po ganun eh. Hmm. Diba? Hindi po kailangan na pagka ang kaibigan mo may problema, eh automatic, ano na siya, financial or automatic bagay, totoo. Material na bagay. Hindi, no? As much as possible, kinisan ang kailangan lang ng kaibigan mo.
2: Moral support.
1: Support, diba? Yun yung maganda talaga, mga ka-vibes eh. Ito, sabi ni Jenna, noong high school and senior high ako, merong kailangang bilhin na nanghiram lang ako para ano yan? Ng pera kasi kapag manghingi, madaming sinasabi mga kapatid. O, diba? Totoo yan.
2: Yes, totoo.
1: Diba? Nanghiram na lang siya ng pera. Ito, sabi
2: isusumbat
1: niya. Diba? Sabi niya, madaming sinasabi kapag mga kapatid, ano, kapag manghingi, bigay agad. Diba? Totoo yan. Maraming, yung isa pa yan eh. At some point, yung iba na tao na kapaligid sa'yo na akala mo kaibigan, minsan, ano eh, susumbatan ka pa eh.
2: Totoo.
1: Yun yung masamang, alam mo yun, nagkaroon ka lang ng issue sa kanila na hindi, diba? Tapos biglang manunumbat na. Hmm. Diba? Ibabatoy sa'yo lahat ng mga ginawa nila.
2: Tsaka yung taos puso kang tumulong pero may maririnig pa rin
1: yes,
2: sila.
1: Yes, correct. Yan, may mga ganyan ding pagkakataon na, alam mo yun, binigay mo na nga ng voluntary
2: yes,
1: eh. Di ba? Voluntary kang tumulong. Tapos at the end of the day,
2: may maririnig ka
1: pa rin. Kaya, nako, alam nyo, it's a no-no mga ka-vibes, no? Huwag po natin huwag natin i-normalize, no? Ngayon, mga ganyang, mga ganyang behavior, ganyang attitude. Kasi, alam nyo, at the end of the day, hindi natin alam, ka-vibes, kung anong pwede mangyari sa bukas, sa susunod na buwan, no? Baka mamaya magulat ka, bumaliktad ang tadhana, ikaw naman yung nasa ilalim, yung kaibigan mong ayaw mong tulungan,
2: mas mayaman na sa'yo,
1: di ba? So, hindi natin masasabi. Hindi natin alam kailan mangyayari yon. Anyway, kayo ba mga ka-vibes, ano ba ang masasabi nyo dito sa ating patuloy na usapin tungkol sa kaibigan? Nako, i-share nyo na sa amin yan bukas ang aming hotline. Pwede kang mag-text sa 0926-079-8708 o kaya naman sa aming Facebook page. Pumunta ka sa GV99.9 FM or kung gusto mo sa online streaming, abay pwedeng-pwede naman. Total na, sa Facebook page ka, nandun yung link namin, nakapost yun na. Naka-pin post po doon yung link. I-click mo lang yun at dediretso ka sa aming online streaming or pwede ka pumunta sa link na gv999.live at mapapakinggan mo na kami doon sa aming online streaming at pwede ka mag-comment doon. Anyway, tuloy-tuloy natin ang tugtugan. Syempre, nakakasama at napapakinggan mo pa rin ang Barako Matabang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako. At kasama ko ngayon si...
2: It's me, Kuya Echo.
1: Yan. Sa programang Shesta 100, syempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9. Your Good Vibes.

0: GV99.9.
1: It is now 3:30 in the afternoon. That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan Extra Galing Na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin.
3: Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
4: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan Extra Galing Na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa.
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
4: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan Extra Galing Na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Ay mga ka-vibes, ngayong hapon, meron akong good news para sa inyo. Ay, sana all my good news. Alam niyo yung good news ko? Meron tayong panibagong servisyong medikal na paparating sa atin. O, diba? Alam naman natin ngayon sa panahon natin ngayon, mga ka-vibes, dapat binibigyan natin pansin yung ating sarili, lalo na yung kalusugan natin, lalo na ngayong ulan-araw, di ba? So, dapat alert tayo dyan. At sa pagbibigay natin ng pansin sa kalusugan, mga ka-vibes, mahalaga po yung may kasamang pag-aalaga. At yung pong pag-aalaga na yan ay hatid sa atin ng Prime Doctors Medical Center Incorporated the very soon ay magbubukas na sa Lipas City. Oh, located po sila sa Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Kaya naman mga kabayo, sabay-sabay nating abangan ang pagbubukas ng Prime Doctors Medical Center Incorporated. Bridging Health Through Care. Muna, papakinggan nyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako, dito lang syempre sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9. Your Good Vibes.
0: Prime Doctors Medical Center Incorporated.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Uy, tol.
2: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
1: Oo naman. Para yung mga idol ko, kamukha ako.
2: Pero, puro pangit lang yung pwede.
3: Oo. Ayoko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Opaka-OE na mga ka-vibes. Ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
6: Barkada
4: Vibes!
6: Barkada Vibes! This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
8: Kiko Barako.
1: Ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your Good Vibes, at inyong napapakinggan at kasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siesta 1. At sa mga oras na to ay kasama ko pa rin si Echo. Hi Echo, magandang
9: Hi Echo,
1: hindi ako si Echo.
9: It's me, ako yun.
1: Ikaw si Echo. Yan, mukhang nalito ka na sa pangalan mo.
9: Pero, nalito na nga Echo.
1: Pero anyway, so Echo, ito na yung final thoughts ni Echo sa ating message sender. Kung meron kang general advice sa ating message sender na si Ian, no, ano yung gusto mong sabihin sa kanya overall? Yan.
9: Ah, okay, ganito yan. Kung pipili ka ng kaibigan, kailangan natin na mapanuri at matyag, kasi hindi lahat ng totoo nakapaligid sa atin ay yung tipong kailangan malaman lahat, kasi syempre may mga tao na hindi isisikret yung mga bagay na katotohanan. Iba tahimik lang. May mga tao talaga na ibubulgar sa iba yung sinabi mo secret sa kanila.
1: Yun, correct. Alam mo, ang ganda nung sinabi ni Echo, no? Parang kumbaga mag-limit tayo, no, doon sa kaibigan natin. Mag-limit, yes, tayo, lalo yung mga sikreto, yung mga sinasabi natin. Tsaka alam nyo mga ka-vibes, ano yun eh, at some point, yung pagbabawas ng kaibigan, lalo na kung alam natin hindi nakakasama sila sa atin, at some point, hindi yun sign of weakness, at some point, it's a sign of strength.
9: Yes, totoo.
1: Diba? Kasi ang tunay na strength natin, minsan, nasa kakayahan mong bumangon mag-isa kahit wala kang
9: kasama,
1: totoo. Diba? Nandun yun eh. Tsaka alam nyo, hindi naman po masamang magbawas ng kaibigan, diba? Yung mga taong hindi naman talaga present sa buhay natin. Diba? Ako, ang dami ko nang kakilala na gumawa ng sariling account sa social media para magbawas ng kaibigan nila. Kasi totoo, para sa kanila, social media friend is social media friend, but yes, hindi ito real friends.
9: Totoo.
1: Diba? Kaya iba, gumagawa talaga ng second account, nagmagawa ng ibang platform para doon kasi nila piling-pili na filter nila.
9: Baka magkaiba yung friends sa social media kasi sa totoong buhay.
1: Correct. At saka alam nyo, hindi natin kailangang ipilit ang sarili natin sa mga taong hindi naman talaga nagmamalasakit sa atin.
9: Huwag tayo maging people pleaser. Correct. Na tayo na mag-a-adjust.
1: Correct. Hindi tayo dapat laging nag-a-adjust. Yes. Diba? Hindi tayo dapat laging give lang ng give. Ito yung sinasabi ko. Dapat magtira tayo sa sarili natin. Ito sabi ni 3342. Ang hirap kapag ikaw laging nandyan pero walang bumabalik. Kasi nga, 3342, ang nangyayari is lagi tayong bigay ng bigay ng sarili natin. Bigay tayo ng bigay ng oras, ng panahon natin. Kaya nasasanay din sila eh. Diba? Nasasanay na at some point. Diba? Ano talaga? Okay lang yan. hindi ako aalisan niya, hindi ako bibitawan niyan, di ba?
9: Kasi nasanay sila na nagbibigay ka.
1: Yes, correct. Ito sabi ni 6904, hindi lahat ng kaibigan marunong maging kaibigan sa panahon ng hirap. Correct.
9: Totoo.
1: Di ba? Hindi legit talaga. Yun. Hindi lahat po kaya kang suportahan sa problema mo. Ito sabi ni 2478, darating din yung tamang tao na magiging safe space ka lang. Diba? Or ano, darating din yung tamang tao na magiging safe space mo pala. Yun. Ah.
9: Totoo
1: naman, diba? Mm. Na parang talagang siya yung fully hearted na tatanggapin ka, susuportahan ka.
9: So, kahit sino ka pa.
1: Correct, diba? Kaya alam nyo mga kababes, importante po na matutunan natin pahalagahan yung sarili natin. Diba? Pahalagahan natin yung oras na meron tayo sa sarili natin.
9: Kasi para pag nawala ibang tao,
1: correct.
9: Alam natin kung paano gagawin.
1: Correct, diba? At saka huwag nating ikulong yung value natin sa dami ng taong nananatili.
9: Totoo.
1: Diba? Huwag nating ikulong dun yung value natin, hindi yung halaga natin
9: know
1: bilang
9: your
1: tao.
9: Worth.
1: Yes. Yung halaga natin bilang tao, dapat alam natin yun sa sarili natin, hindi lang sa ibang tao, hindi nakabase dun. Diba? Minsan isang tunay na ano eh, isang tunay na tao lang sapat na para maramdaman mong hindi ka nag-iisa.
9: Yes.
1: 'Di ba? Isa lang, kahit isa lang. Mm. And then at that moment, 'di ba? Na talagang eto sa samantalang

0: Yan na. hindi niya na kaya maaalala. Pero again, si DJ Robby po ang isa sa mga best na taong nakilala ko. Kahit nasabihin yung gaganyan-ganyan niya na nakikipagbardagulan ako, DJ Robby, alam kong wala kang radyo ngayon. Kaya sasamantalahin ko na. Kaya gusto ko rin pasalamatan si DJ Robby. Not just as a friend, but also as a brother to me. Diba? Bilang kapatid ko na rin si DJ Robby. Ang tingin ko dyan is kapatid ko na. Total malayo ako sa pamilya ko ngayon, 'di ba? So at some point ganun eh. 'Di ba? May isang tao lang sapat na, 'di ba, para maging kumpleto tayo, maging masaya tayo. At ayan na nga, umulan na, ang lakas ng ulan, inabutan si DJ Robby. SJ Trix, bigyan ng payo. 'Di ba? Pero again, no, syempre gusto ko rin pasalamatan si Echo.
1: Hello po. Thank you din po. Thank you din po.
0: Echo, thank you so much for being here with me almost full day. Sinamahan mo ang buong programa ko.
1: At sana hindi ito yung last.
0: sana. Titingnan natin. Ha. Pero again ha, yung pagkakaibigan po mga ka-vibes, napakahalaga po sa buhay ng tao yan. Sabi nila, no man is an island. Diba? Pero hindi rin masama, no? Hindi rin masama na i-filter out natin. Sino ba yung tatanggapin natin sa buhay natin, 'di ba? Hindi masama na kung sino ba yung ano, kung sino ba yung papapasukin natin
1: sa buhay. Kasi 'di ba may guilt tayo na pag nagla-let go tayo ng tao, may guilt sa sarili natin na baka out of level siya, 'di ba?
0: Kung
1: tayo mag-guilt kung hindi niya worth it kasama tayo.
0: Correct.
1: Let go natin 'yan.
0: Kung hindi siya makakabuti sa atin, i-let go mo yan, 'di ba? Anyway, kayo ba mga ka-vibes, ha? Ano ba ang masasabi nyo dito sa aming usapin? Ako, pwede pa rin kayong mag-share ng inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline na 0926-079-8708 o kaya sa aming Facebook page na GB99.9FM or sa aming TikTok live, pwede kayong mag-comment dyan. Yan, ano bang masasabi nyo sa aming usaping kaibigan or pwede rin sa aming online streaming. Pumunta kayo sa GB99.9FM na Facebook page at naka-pin post po doon ang aming online streaming platform or gusto nyo, direct nyo na kayo mag-type sa phone nyo, gb999.live. Anyway, naka mga ka-vibes, huwag kayong aalis ha dahil magkakasama-sama pa tayo hanggang mamayang alas 5 ng hapon. At nakakasama at napapakinggan mo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako kasama si...
1: It's me, Kuya Echo.
0: Yeah, syempre dito lang yan sa programang Siesta Wanan sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GB99.9, your Good Vibes.

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko
4: Barako.
2: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.
5: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
6: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas pinagaling pa.
6: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
6: Ekstra galing. Para ekstra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
11: Yes, mga ka-vibes, ikaw pa rin ay nakikinig sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At kasama niyo pa rin ang Barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siesta Wanan. Samahan niyo ako, mga ka-vibes, hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Mga ka-vibes, ang pinag-uusapan natin ngayong hapon ay tungkol sa letter sender natin, o message sender natin na si Ian, kung saan sinabi niya na wala siyang malapitang kaibigan sa panahon na siya ay dapang-dapa, sa panahon na siya ay punong-puno ng problema. Alam niyo, mga ka-vibes, sa buhay, hindi talaga may iwasan na dumaan tayo sa mga panahong sobrang bigat ng problema natin. Maminsan, kasabay ng sakit ng sitwasyon na yon, ng mga problema, ay yung mas masakit na realization na wala pala tayong malalapitan. Yung mga taong akala natin laging nandyan, bigla na lang naging tahimik nung nalaman nilang may kailangan tayo. Masakit tanggapin, pero doon natin nakilala o nakikilala kung sino talaga ang tunay na kaibigan sa buhay natin. Pero kahit ganon, hindi po ibig sabihin nun na wala nang halaga ang sender nating si Ian bilang tao, o wala na tayo per se general bilang tao, no? Hindi nasusukat ang worth natin sa dami ng taong present sa paligid natin. Minsan nga, sapat na yung isa, kahit isang tao lang, no, na tunay na handang makinig, manatili, at lumamay sa atin sa oras ng ating pinaka mababang sitwasyon sa buhay. At kung wala man, minsan doon natin na-discover kung gaano tayo katatag, ka-resilient, kahit akala natin hindi na natin kaya. Hindi rin naman masamang lumayo sa mga taong paulit-ulit kang pinaparamdam na mag-isa ka. Dahil ang tunay na pagkakaibigan, mga ka-vibes, ay hindi lang tungkol sa tawanan at saya. Ang totoong kaibigan, marunong ding sumama sa pinakamadilim na parte ng buhay natin. Kaya sa huli, mga ka-vibes, piliin nating alagaan ang sarili natin, pahalagahan ang peace of mind mo, at huwag matakot na magsimula ulit sa mga taong tunay na marunong manatili, hindi lang sa saya, kundi sa bigat ng buhay. Mga ka-vibes, tandaan natin, sa mundong puno ng problema, ang kailangan natin ay isang tao lang na makakaintindi, makakaramay, at sasama sa atin sa buong paghihirap ng buhay natin. Tandaan natin mga ka-vibes na sa panahon na pinakamabigat na parte ng buhay natin, minsan hindi natin kailangan ng maraming tao. Ang kailangan natin maging matatag at matutong lumaban sa buhay. Kahit na iwan pa tayo ng lahat ng mga taong nakapaligid sa amin. Kayo ba ka-vibes, ano ang masasabi nyo dito sa ating usapang kaibigan? Pwede pa rin kayo mag-send ng inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline 0926-079-8708. O kaya naman mag-message kayo sa aming Facebook page na GB99.9 FM. Huwag kayong aalis mga ka-vibes dahil magkakasama-sama pa tayo hanggang alas 5 ng hapon. Napapakinggan na kakasama niya pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Siestawanan. Dito lang sa most influential good vibes radio station, GB99.9, your good vibes.

0: Sa Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.
7: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
9: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
10: Parang Gardeng! Parang Gardeng!
11: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
10: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
11: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
10: Pero, bulol ka!
11: Ayaw ko na!
2: Hala? Joke pala yun?
7: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakaboritong tambayan on air.
7: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Oh, mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
2: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
12: This is Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
12: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with DJ Robby.
13: Barkada Vibes!
14: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
7: Tuloy ang tawanan, kwentuhan na tugtugan dito sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your Good Vibes. At inyong kasama pa rin, napapakinggan ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Shes Tawanan. Siyempre, kasama hanggang makasama niyo ako hanggang alas 5. Ito, kasama ko na. Sumisilip sa bintana, naninilip ng nadyajaging.
15: Hindi ako nalilip ng nadyajaging.
7: Akala ko.
3: Tinitingnan ko na ulan pa mga ka-vibes. Kasi nga hindi ko mawari. Dahil nag-declare na yung pag-asa ng summer. Tapos ang ulan pa rin.
7: Eh gano'n naman, magulo na ang panahon ngayon.
3: Parang ikaw. Ang gulo mo.
7: Hindi ako magulo.
3: At dahil malamig ang panahon mga ka-vibes, gusto ko yung tanungin, ano nga ba ang maganda o masarap gawin kapag tag-ulan? Or pag maulan? Kapag
7: kumain. Kumain.
3: Masarap bang kumain pag naulan?
7: Oo, kumain ng maiinit na sabaw. Ang sarap kaya na, hindi ka pa pwede kumain pag maulan?
3: Hindi.
7: Palabas, hindi ka naman talaga kumakain.
3: Oo, nakahiga lang ako eh. Kasi masarap magpainit mga ka-vibes, no? Kapag mainit. Kapag tag-ulan ng tubig at uminom ka ng kampeng barako.
7: Akala ko may kiss-kiss ka. Para uminit.
3: Hindi. Meron tayo progresibo na. Modern days na to. Meron tayong kalan. Para gumawa ng apoy, iinit yan.
7: Pwede rin. Ay, so hindi ka maglaro ng apoy?
3: Depende kung sino kalaro.
7: Ano? May kalan, may apoy. So maglalaro ka ng apoy?
3: Depende nga kung sino kalaro.
7: So depende kung sino gusto mong makasama sa pagpasok.
3: Ano sa pagpasok?
7: Kapag naglaro ka ng pagpasok.
3: Pagpasok saan?
7: Paso.
3: Pagpasok.
7: Alam mo, maglinis ka ng tenga mo.
3: Malinis naman yung tenga ko. Hindi lang makaintindi.
7: Alam mo, kakasilip mo yan sa bintana.
3: Okay, tinitignan ko lang talaga kung naulan pa. Kasi alam niyo mga ka-vibes, kanina nga po, bumili lang ako ng tinapay. Kasi nga, since umaga pa lang, hindi ako nag-breakfast, hindi ako nag-lunch. So, bumili ako ng tinapay para mampatawid gutuman lang. Oo, para mabuhay man lang ako. Tapos paglabas ko, yun, tsaka umulan ng malakas.
7: Ganon kakamahal ni Lord.
3: Ganon ako kada karma.
7: Ganon kakamahal ni Lord, bine-bless ka niya.
3: Blessing ba yun? Pagpasok ko dito, basang-basa ako.
7: Kanina. Pero alam mo, nung wala, ngayon malalaman mo na. Okay. Diba? Kanina nung wala ka, kung ano-ano yung sinabi ko on air. Pero,
3: diba? Backstabbing.
7: Hindi backstabbing yon. Hindi okay. Ko lang siya masabi sa harap ni Robby.
3: Baksabi ka.
7: Hindi ko siya masabi. Kasi hindi, maganda yung promise. Maganda yung sinabi ko na yun. Na tukol sa'yo. As in. Promise.
3: Hindi ko naniniwala, Ate.
7: Ay, nako. Bahala ka. Wala lang resibo. Wala kasi T.O.
3: Kailangan natin ang resibo at transparency sa panahon natin ngayon.
7: Ito, sabi ni Kuya Ruel.
3: Oy, Kuya Ruel! Magandang hapon.
7: Sabi ni Kuya Ruel, DJ Kiko at DJ Robby, masharap. Ngayong goto dito.
3: Uy, ang sarap ng goto.
7: Diba, goto.
3: Ang sarap ng Lomi. Ang sarap ng gisado.
7: Correct.
3: Ang sarap ko.
7: Ang sarap pumunta sa KM Lomi House.
3: Ay, ang sarap ng KM Lomi House and Eatery sa Bulbok.
7: O, diba? Kaya masarap. Ngayong pag tag-ulan, pumunta kayo sa Bulbok, nandun yung KM Lomi House and Eatery.
3: Iba ang KM Lomi House.
7: Ibang-iba talaga ang... Tsaka alam nyo, ikaw, hindi ka, ano, bukod sa magpainit ng tubig. O sige, ano pang ginagawa mo pagka maulan?
3: Usually, para natutulog.
7: Hindi ka naman talaga lumalabas ng kwarto.
3: Okay, alam nyo mga ka-vibes, himala na pag nakita niyo ako sa labas ng bahay. Hindi nga ako ilala nung kapitan namin eh.
7: Wala kang chinelas, ngayon ko lang nag-chinelas.
3: Okay, wala akong chinelas, nanghiram pa ako sa kapatid ko.
7: Patapos hindi pa sa'yo. Paano hindi po kasi talaga lumalabas ng bahay? Pero teka, hindi ka ba nag-chinelas sa loob ng bahay kapag malamig yung sahig?
3: Hindi.
7: E di ang dumi ng paa.
3: Hindi, malinis yung aming sahig.
7: Ay, tara.
3: Lagi kami nag-mamap sa umaga at nagbabalis.
7: Ay, tara.
3: Siguraduhin po natin malinis ang ating kapaligiran. Kasi alam nyo itong nararamdaman natin. Dulot niya ng climate change. Kasi hindi ka malinis, ang dumi-dumi mo.
7: Akala ko kaya yung nararamdaman mong ubot-sipon na 2 weeks na.
3: Hoy, 2 weeks na yung ubot-sipon ko, ladies and gentlemen.
7: Sa kapaligiran.
3: Sa kapaligiran to eh. Kayo kasi.
7: Napopollute ka.
3: Oo, ma-pollution kayo sa buhay ko.
7: Pero sige, pag-usapan natin yung topic namin kanina, DJ Robby. Total, ikaw naman ay isang butihing kaibigan. Ay,
3: sobrang buti ko.
4: Hindi totoo yan.
3: Parang hindi naman ako nagbabaksab, ha?
7: Sige. Total naman, ikaw ay may mga kaibigan din naman. Ang dami mong
3: friends. Yun ang hindi ko sure.
7: Yun ang hindi mo sure kung tunay sila.
3: Parang ang tagal na nila ako nilaloko eh.
7: Pero hindi, yun nga. So kung halimbawa, ano masasabi mo dun sa topic na kung kailan walang-wala ka, dun ka walang kaibigan?
3: Actually, hindi ako makarelate. Mali ka ng effects.
7: Sayang lang.
3: Mali ka ng effects. Kasi alam mo, Kiko, mga ka-vibes, suro po sa amin ang nanay ko sa loob ng bahay na kung saan, pag nakakaroon ako may problema, dapat ang una namin tatakbuhan ng pamilya namin.
7: Tama naman.
3: Pero I kind of understand din na sometimes na hindi naman talaga readily available ang parents natin. Kasi meron silang work. Ang ating mga kapatid, sometimes ay hindi talaga nila tayo maiintindihan. Kaya naman, we are leaning towards sa paghahanap ng kalinga ng isang kaibigan, which is sometimes or most of the times ay kasing edad natin at mas may alam sa buhay natin. Kasi sometimes we have to be secretive din naman sa ating sarili. No? Tapos sa mga kaibigan lang din natin siya na isha-share. Pero alam niyo mga kapatid, na meron tayong iba't ibang klase ng kaibigan na dyan ang kagaya ni Kiko, isang peking kaibigan.
15: Salamat sa napakagandang mensahe.
3: Hindi, pero in fact, marami tayong mga different kinds of friends. Meron tayong friends sa kung saan kasama natin sa mga masasayang bagay, masaya silang kasama, kaya lagi natin silang sinasamahan sa mga ganong bagay. O kaya naman friends na matatakbuhan natin sa oras ng problema. Kasi may ganun ako eh, Kiko. Meron akong friends na much older sa akin na tinatakbuhan ko kapag I need advices, I need

0: Ba? Try to balance din, di ba? Siyempre, hindi man dapat laging susunod.
1: Oo, sa alam niyo naman sa ating student.
0: Kung applicable sa'yo, di ba? Kung applicable sa'yo, then why not try yung advice nila? Pero kung hindi, okay lang. It's okay lang na marinig mo yung side nila para at least may lesson ka. At saka at some point, kanina, balikan ko yung sinabi mo na sa pamilya. Totoo naman, dapat sa pamilya ka talaga unang nagsasabi ng problema.
1: Pero kung wala ka pamilya,
0: Kung wala,
1: dito ako sa GP 999 dahil pamilya ka namin.
0: Correct!
1: Agad na pasok ko doon na.
0: Kaya nga kayo, sige, palakpakan kita dyan.
1: Okay, palakpakan niyo ako, ladies and gentlemen.
0: Pero ako naman, halimbawa, kasi naiintindihan ko rin yung mga taong hindi makapag-open up sa pamilya nila.
1: Oo.
0: Kasi depende sa relationship mo sa pamilya mo eh.
1: Sometimes yung mga taong hindi talaga close sa pamilya nila.
0: Correct.
1: At saka naiintindihan mo din na pagod na yung parents mo.
0: Correct.
1: Provider na yung parents mo. Kaya hindi ka na rin makapag-open up sa kanila. Baka kasi maiisip mo na madagdagan pa yung kanilang problema.
0: Correct. Tsaka yung mga hindi maayos yung relationship. Minsan kasi may mga family, kung sino pa yung family, yung pa yung nandja-judge. Diba? May mga taong ganun yung experiences.
1: Ay, oo.
0: Diba? Kaya sila takot mag-share dun sa family nila kasi takot silang mahusgahan na parang yan lang. Diba? Parang namamaliit yung problema nila. Parang hindi validated yung feelings nila.
1: Mm-hmm.
0: Diba? That's the sad reality na at some point.
1: Na may mga parents talaga ganun.
0: Oo. May mga pamilya tayo. May kapamilya tayo na hindi valid yung feelings natin. Di ba? Na-invalidate. Kaya yung iba, ayaw na lang. Sa friends nalang tumatakbo. Pero again, sa mga kababies natin nakikinig, kung sa friends kayo tatakbo, make sure lang na talagang yung tunay na kaibigan. Hindi yung kukonsintihin yung mali nyo. Di ba?
1: Dapat original. Hindi class B.
0: Oo, hindi class
1: B. Sapatos pala. Sapatos.
0: Hindi iba yung logo.
1: Diba? Baka naman yan ay check. Tapos yung check ay sa dulo ay may X. Hindi iba na yun.
0: Check. Tapos sa dulo ng check may bola.
1: Bakit parang ang layo na?
0: Ang layo. Pero again ha, sa mga kababayan natin, again, for final ano na lang, message no, ganun talaga, minsan may mga taong hindi ka kayang suportahan, pero kung hindi kaya ng kaibigan mo, at kung wala namang masamang relationship with your family, try your family and they will be the first one to understand your situation.
1: Exactly.
0: Diba?
1: Pero I kind of understand din yung sinabi mo kanina na hindi lahat ng family.
0: Yes, hindi lahat talaga.
1: Hindi lahat ng family ay merong strong family ties.
0: Correct.
1: Ganun na lang.
0: Oo, hindi talaga lahat. Hindi naman perfect. Wala naman perfect family. So may mga ganun talaga. Pero again, for sender natin na si Ian.
1: Ian, ang dami mong problema, dinadamay mo kami.
0: Diba? Ganun talaga. Ganun si Kiko para tagakuha ng problema ng iba.
1: Alam mo, minsan magsasend ako ng problema mo, ikaw magbigay ng advice sa akin.
0: Sige. Wala problema. Di mag-message ka sa Facebook page ko.
1: Kay Ian. Kay Ian pala.
0: Ang naligtad sa send.
1: Kami naman magsasend sa'yo ng problema. Tapos magbigay ka ng advice sa amin.
0: Magbigay ka ng advice sa amin. Kailangan namin pera.
1: Pag financial problems, saan ba tayo kailangan dapat pumunta?
0: Sa bangko.
1: Mag-loan na lang.
0: Nandun yung pera.
1: Mag-loan na lang.
0: Hindi naman sagot lagi yung loan, ha?
1: Ah, hindi
0: sa mga
1: kababayan
0: natin, kung magigipit kayo, alam nyo magigipit kayo, hindi po sagot ang loan, ha?
1: Ah, okay.
0: Lalo kayong ibabaon sa utang niyan, promise.
1: Pero alam nyo mga kababayan, wala na pala.
0: Kailangan disiplinado lang. Pag maglo-loan, make sure disiplinado ka sa pagbabayad. Di ba?
1: Kasi, ganun ba yun? Hindi pa kasi ako nakakapag-loan eh.
0: Ako, naranas ko.
1: Pag emergency kailan, pag kinakailangan talaga, syempre.
0: Pag emergency lang, pero kailangan disiplinado pa rin sa hawak ng pera. Anyway, sige na, balitaan mo na sila, DJ Robby, sa iyong balak ngayong hapon.
1: Wow, mga ka-vibes, sa pagtapos po ng aking shift. Pagtapos na pala ng shift. Samahan niyo ako maglakad.
0: Hindi ka magpo-program. Boss!
1: Samahan niyo ako maglakad.
0: Parang may nag-comment, may naka-view, Sir Gary.
1: Hoy, mag-wag. Anyway, ladies and gentlemen, itigil na nga natin to. Mamaya po alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, makakasama niyo si DJ Robby sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robby. Pagkatapos po yun ng Apa Pilipinas. Tapos na talaga yun.
0: Okay. Kala ko, wala ka sasabihin anong topic mo, anong pag-uusapan niyo.
1: Pag-uusapan po natin mga ka-vibes ay secret. Ay. Cancel culture.
0: Cancel culture.
1: Naniniwala ka ba sa cancel culture?
0: Hindi.
1: Okay, maraming salamat sa iyo.
0: Hindi siya dapat ninonormalize.
1: Hindi mo okay, maraming salamat sa opinion mo. Let's move on.
0: Oh, sige, let's move on. Dead mo sa bashers. Anyway, mga ka-vibes, tuloy-tuloy pa rin no, sa ating tugtugan. Pero sa lahat ng mga nakasama ko kaninang alauna hanggang ngayong mag-alas 5 ng hapon. Oras natin 15 minuto bago mag-alas 5 ng hapon. Maraming salamat po.

0: At makita-kita tayo next week.
1: Same!
0: Anong same? Ay, may programa ka.
1: May programa ba ako next week?
0: May programa ka pa hanggang Biyernes.
1: Ay, hanggang Biyernes pa lang. Mga vibes, Monday to Friday po ako.
0: Anyway, sa mga vibes natin, makita-kita po tayo next week. Monday and Tuesday, same time, 1 p.m. to 5 p.m. 1-5.
1: Parang gipit na gipit.
0: Parang kailangan ko ng loan. 1 p.m. to 5 p.m. Siyempre, same program, Chef's Tawanan. Dito lang yan, siyempre, sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9.
1: Your Good Vibes.
0: At para sa aking bye-bye song, mga ka-vibes, minsan talaga gusto na lang nating magsumbong sa isang tao. Katulad ng sinabi ni Maki sa Kahel na Langit.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano
3: din? Ang mahal naman. 20 na lang.
2: Kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare! Bumalik na sakit? Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexidol Forte.
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by
1: BioFlu.
0: Two or more symptoms?
2: Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: It is now 5 in the afternoon. That time check is brought to you by
1: BioFlu.
0: Two or more symptoms?
2: Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at travelworthyph. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
7: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
8: Alam mo ba MLMC, mommy?
9: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
7: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
10: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
11: More loving, more caring.
10: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi, Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
12: Tara na, dito na po tayo sa MLMC.
13: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
14: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
15: GV 99.9.
16: Your good vibes.
17: Pero mga kapatid, gusto ko nga po palang batiin ng congratulations ang ating mga graduating students dyan sa, dito sa National Aviation Academy of the Philippines. Dahil ngayong araw po, Ma'am Divine, ay ginanap po ang kanilang baccalaureate mass dyan po sa St. Therese Church dyan po sa William Moore, malapit dyan sa NAIA, no? At kasama po natin ang ating mga opisyal ng NAAP at kasama din po ang isa sa ating mga Board of Trustees natin, kabilang na din po si Retired Major General Ragasa, no? So sa mga...
18: Mabuti, Captain Jarvis, hindi ka kasama doon sa baccalaureate mass dahil lalabas na naman ang pagiging bishop mo.
17: Actually, ma'am, may nakapag-attend po ko ng baccalaureate mass, no? At nakita natin ang ating mga estudyanteng tuwang-tuwa na sila ay makakapagtapos na. At actually, nakita ko din, Ma'am Divine, ang ating mga estudyante, ang aking mga dating estudyante na BS Air Transportation, ng ating mga student pilots, no? Sila ay ginanap ang kanilang capping and pinning sa St. Therese pagkatapos ng kanilang baccalaureate mas, no? At nakaka-proud, Ma'am Divine, kasi yung aking mga dating estudyante magtatapos na ngayon at sila ay magiging parte na ng aviation workforce.
18: Actually, Captain Jarvis, ako'y na-overwhelmed one time na ako'y nasa andyan sa Naya, dahil habang ako'y nandun sa conveyor, hinihintay ko yung aking luggage. At dumaan yung mga stewardess, yung mga piloto. Nagulat ako, yung isa sa mga piloto yung bumukod at pumunta sa akin diretso. Nagmano sa akin. Sabi ko, my goodness. Ganun na ako katanda, piloto ng Cebu PAC. Akin palang estudyante. Tinitingnan ko ang pangalan. Sabi ko, very, very familiar, Captain Jarvis. Sabi ko, ako naging estudyante. Ma'am, naging estudyante niyo po ako sa Piatti. Sabi niyang ganon. Paparecall ko po sa inyo kung di niyo ako naalala. Pag po yung grupo nang kumukuha ng air transportation yung nagkakagulo, ako po yung una niyong pinapagalitan. Ang tawa ko, Captain Jarvis. Sabi ko, ibang klase yung point of recall na nasa akin. Lagi na lang ako para akong bastonera na lagi na after doon siya magugulo. Nakakatawa, Captain Jarvis.
17: Oo, tsaka nakakataba, ma'am. Opo, nakakataba, ma'am, na makita natin yung ating mga dating tinuturuan magiging professional na, no? Makita silang nasa stage. Oo, piloto, mapapiloto, mekaniko, cabin crew.
18: Opo.
17: Kaya sa ating mga graduate. Kaya sa ating mga graduates, gusto namin kayong palakpakan for a job well done. Deserve nyo to. Yan. Ngayon, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa, Ma'am Divine, no? So maglatag na tayo ng ating mga balita. Meron ba kayong naihanda dyan, Ma'am Divine?
18: Palagi naman po, Captain Jarvis. El Nino update mula po sa
17: yun.
18: Pag-asa. Yung iba, hindi nila alam na ang ibig sabihin ng Pag-asa. Napakahaba. Philippine Atmospheric Physical Astronomical Services Administration. Ay, Captain Jarvis, ako'y nakakahiya pag hindi ko alam ang ibig sabihin nito, because I have been covering the DOST bit for the past 39 years. Hindi pa tayo pinanganak ang ating Captain Jarvis nung panahon na yun. At nung araw ko, trivia ito. Hindi po DOST ang pangalan ng DOST. Nung araw po, yan ay NSDB, National Science Development Board. But andyan pa po sa katabi lang po ng PGH, yung kanilang tanggapan nung araw. Yan ay trivia na pinapaalala ko dun sa mga kasimbata ko. Captain Jarvis. Anyway, I'll continue dito po sa una nating unat. Mas mataas na konsumo ng kuryente, aray ko. Dahil sa matinding init ngayong Mayo 2026, tumaas ang konsumo ng kuryente sa maraming bahagi ng bansa, lalo na sa mga urban areas. Mas maraming kabahayan at negosyo ang gumagamit ng air conditioners, electric fans at cooling systems upang mabawasan ang init ng panahon. Ayon sa energy officials, maaring magkaroon ng pressure sa power supply kapag nagpatuloy ang mataas na demand sa kuryente ngayong summer season o itong katag-arawan. Pinapayuhan naman ang publiko na magtipid sa paggamit ng appliances upang makatulong sa pagpapanatili ng stable power supply. Isa po ito mamaya, Captain Jarvis, sa mga paksang pwede po nating pag-usapan. Meron din pong posibleng pagdami ng grass fires, yung pong mga sunog sa mga damuhan, mga kagubatan. Nagbabala rin ang mga otoridad tungkol sa posibilidad ng grass fires at forest fires dahil sa tuyong panahon. Kapag sobrang init at tuyo ang damuhan, mabilis kumalat ang apoy, lalo na sa mga open areas at kabundukan. May ilang probinsya na nagpapatupad ng fire prevention campaigns at mas pinaigting na monitoring sa mga high-risk locations. Patuloy ding pinapaalalahanan ang publiko na iwasan ang pagsisiga at pagtatapon ng upos ng sigarilyo sa tuyong damuhan. presyo at sitwasyon naman sa bentahan ng bigas na ating araw-araw Captain Jarvis ay minomonitor. Pagtaas ng gastos sa transportasyon. Isa sa pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas sa ilang lugar ay ang pagmahal o pagtaas ng transportasyon at delivery expenses. Kapag tumataas ang presyo ng diesel, nadadagdagan ang gastos ng traders o ng mga mangangalakal at retailers, yung mga magtitingi sa pagbibiyahe ng bigas mula probinsya papunta sa mga lungsod. Ayon sa ilang market vendors, kahit stable ang supply, ay naapektuhan pa rin ang retail price dahil sa logistics cost. Patuloy namang pinag-aaralan ng pamahalaan ang mga paraan upang mapababa ang transport expenses ng agricultural goods. Ano po yung mga demand sa ngayon para sa murang bigas? Mas mataas ngayon ang demand para sa affordable rice varieties habang maraming pamilya ang naghihigpit ng budget dahil sa inflation. Sa ilang palengke, mas mabilis maubos ang regular at lower priced rice kumpara sa premium varieties. Ayon sa ilang consumers, mas inuuna nila ngayon ang practical at mas murang pagkain upang makatipid sa araw-araw na gastusan. Patuloy namang minomonitor ng mga lokal na pamahalaan ang presyo ng supply upang maiwasan ang panic buying at overpricing. Mga bagong ulat naman po mula sa Department of Science and Technology. Pagpapalawak ng science scholarships. Mas pinalawak ngayong 2026 ng DOST ang scholarship at science education programs para sa mga kabataang Pilipino. Dahil nitong makahikayat ng mas maraming estudyante sa engineering, information technology, healthcare at scientific research fields. May mga dagdag training at mentoring programs din para sa scholars upang mas mapalakas ang kanilang skills o kakayahan sa research, pananaliksik at innovation. Ayon sa education experts, mahalaga ang investment sa science education para sa future competitiveness ng bansa. Ano po yung climate monitoring technologies? Patuloy ding pinapaunlad ng Department of Science and Technology ang climate at weather monitoring technologies upang mapahusay ang forecasting at disaster preparedness. Kabilang dito ang paggamit ng advanced sensors, satellite systems at AI-assisted climate analysis tools. Layo nitong mas mapabilis ang pagbibigay ng warnings o babala laban sa bagyo, baha at matinding init ng panahon. Patuloy namang nakikipag-partner ang DOST sa International Scientific Organizations para sa research collaboration at data sharing. Pinakabagong kaganapan po naman mula sa Malacanang, monitoring sa food supply chain. Mas pinaigti ngayon ng Administrasyong Marcos ang pag-monitor sa food supply chain upang maiwasan ang kakulangan at sobrang pagtaas ng presyo ng pagkain. Kabilang dito ang koordinasyon sa mga magsasaka, mga mangangalakal o traders, importers o mga mag-aangkat at local governments, mga lokal na pamahalaan para sa mas maayos na distribution ng agricultural products. Ayon sa mga opisyal, mahalagang mapanatiling stable ang supply habang may climate risk at pandaigdigang economic pressures. Patuloy ding minomonitor ang warehouse inventories at delivery systems upang matiyak ang sapat na stock sa merkado. Ano po yung suporta sa climate resilience projects na nagaganap? Patuloy ding tinutulak ng pamahalaan ang climate resilience projects sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Kabilang dito ang flood mitigation projects, coastal protection programs at climate adaptive infrastructure developments. Layunin itong mabawasan ang epekto ng matinding panahon sa mga komunidad at kabuhayan ng mga Pilipino. Ayon sa mga eksperto, mahalaga ang long-term climate adaptation upang maprotektahan ang ekonomiya at public safety. Ano po naman yung update tungkol sa nagaganap na digmaan sa gitnang silangan? Pagtaas ng pandaigdigang presyo ng bilihin, unti-unti nang at patuloy na naapektuhan ng Middle East tensions ang presyo ng iba't ibang bilihin sa pandaigdigang merkado o global o international market. Kapag tumataas ang oil prices, nadadagdagan din ang gasto sa manufacturing, shipping at food production. Ayon sa mga economists, posibleng mas tumaas pa ang inflation sa ilang bansa kapag nagpatuloy ang geopolitical instability. Maraming farmers ngayon sa iba't ibang bansa ang naghihigpit din ng kanilang household spending dahil sa economic problems. Maraming consumers ngayon sa iba't ibang nasyon o bansa ang naghihigpit din ng kanilang household spending dahil sa economic uncertainty. Ano po yung diplomatic pressure mula sa iba't ibang bansa? Patuloy na nananawagan ang iba't ibang bansa para sa diplomatic solutions upang mapigilan ang paglala ng tension sa Middle East. May mga international meetings at negotiations na sinasagawa upang hikayatin ang ceasefire at humanitarian access sa conflict areas. Ayon sa mga analysts, mahalaga ang diplomatic efforts upang mapanatili ang stability ng global economy at international trade. Kayo po'y patuloy pong sumusubaybay dito po sa programang Up Up Pilipinas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, kung saan po nating kabalikat ang ating mga technician mula po sa DWGB AM 792 kHz diyan po sa Pampanga. Sako po ang kabuuan ng gitna at hilagang Luzon. Ang ating po naman technical person diyan po sa DWGB FM sa lalawigan po ang Batangas covering the whole stretch of Southern Luzon ay si Ginoong JD Africa at dyan po sa DWDD 1134 kHz sa National Capital Region. Thanks so much Mr. Ron Angeles, Mr. Ferdy Blues at salamat din po sa kay Binibining Yonor Tanap at sa ating Philippine Media Network Service Cooperative, Mr. Hoben Faram. Marami pong salamat sa inyong walang tigil na suporta sa amin. Tutuloy ko po itong mga climate headlines naman. Mas madalas na heat waves, patuloy na naranasan sa iba't ibang bansa ang mas madalas at mas matinding heat waves dulot ng climate change. Kapag sobrang init ng panahon, tumataas ang panganib sa kalusugan, agrikultura at supply ng tubig at kuryente. Ayon sa climate scientist, maaring maging mas karaniwan ang extreme heat events sa mga susunod na taon kapag hindi nabawasan ang greenhouse gas emissions. Patuloy namang hinihikayat ang paggamit ng renewable energy at environmental conservation upang mabawasan ang epekto ng global warming. At yung pong climate adaptation programs, mas maraming pamahalaan at environmental organizations ngayon ang naglulunsad ng climate adaptation programs upang maprotektahan ang mga komunidad laban sa extreme weather. Kabilang dito ang flood resilient infrastructure, drought management systems at disaster preparedness training. Sa Pilipinas, may ilang local governments na rin ang nagpapatupad ng urban greening at coastal protection initiatives. Ayon sa experts, mahalaga ang kombinasyon ng climate mitigation at adaptation upang mabawasan ang long-term environmental risk. Mamaya po magkakaroon kami ng pagtalakay sa mga pinakamahalagang ulat with Captain Jarvis Ong. At pansamantala po dito sa ating mga iniulat na mga mahalagang huling kaganapan para po sa Up Up Pilipinas. Ito po si Dr. Divine Reyes. Balik po tayo kay Captain Jarvis Ong.
1: Maraming salamat po, Ma'am Divine. And napakamalaman talaga ng balita lagi ni Ma'am Divine, no? Pero may mga nakakabahala tayong balita, Ma'am Divine, no? Lalo na yung ating mga ang ating energy security, no? Dahil nagiging kaliwat-kanan na ata ang ating brownout sa buong bansa. Kasi ngayong araw, naka-yellow alert ang Visayas grid natin, Ma'am Divine. Kasi meron tayong 12 power plants na nagkaroon ng force outage o biglang pagkasira ngayong buwan lang. So bumababa yung power generation output natin, mga kapatid, no? Kaya naka-experience tayo nito.
18: Kaugnay po ng inyong tinatalakay, Captain Jarvis, dapat siguro liban sa paglalaan natin ng extra energy kapag ating sinacharge yung ating mga power bank, medyo po bawasan natin yung excessive use ng ating mga cellphone, lalo na po sa mga walang kakwenta-kwentang ginagawa. Yung pong mga games, yung mga tinatawag po natin ng mga gambling-gambling, scatter, mga kung ano-ano. Saka po yung unnecessary communication kasi yan po ang madalas na nagiging sanhi para malobat agad yung ating mga cellphone at maging malaki ang ating konsumo ng ating batteries. Kaya po, siguro marami namang araw para natin gawin yan. Huwag tong panahon na ito na may crisis talaga tayo sa energy. Tama po yung sinabi po ni Captain Jarvis Ong.
1: Oo, pero nakakabahala ito, Ma'am Divine, kasi ano eh, merong mga naapektuhan. Meron nga ako narinig na balita na merong senior citizen ang binawian ng buhay dahil sa power outage dahil hindi nila nagawang makapag-nebulizer. Kasi alam nyo naman, Ma'am Divine, ang mga hinihikain, no? Hindi mo pwedeng ipagpaliban yan. Talagang...
18: Apo, tama po yung analysis.
1: Hindi siya pwede ipagpaliban, mga kapatid. At talagang life-threatening, kumbaga. And syempre, hindi din natin maiiwasan na nagkakaroon tayo ng yellow alert nung kamakailan nga, mga kapatid, kaya tayo walang programa dahil sa ating red alert naman dito sa Metro Manila. Eh, syempre dahil sa init. Actually, Ma'am Divine, medyo okay-okay na ngayon kasi ngayong araw medyo makulimlim ang ating panahon.
18: Naniniwala
1: hindi ganun kaaraw ang ating... Ay, medyo
18: ako,
1: mahina ata ang signal ni Ma'am Divine ngayon.
18: Opo, nawawala-wala nga din po eh. Ngayon po, how do you read me, Captain Ong? Okay na po? Malakas po, malakas na po ba? Narinig niyo?
1: Ayan, ako? Medyo malinaw na po kayo, Ma'am Divine.
18: Opo, ang opo. Sinasabi ko, kasi ganito yan, Captain Ong. Yung mga gumagamit po ng nebulizer, merong mga bagong labas ngayon na mga nebulizer po na suited po doon sa power bank na nabibili. Dapat meron din tayong power bank na extra para po sa panahon na wala.
1: Oo, ano, Ma'am Divine, di ba may parang portable na yon?
18: Meron po. Meron ako niyan, Captain. Alam ko. Kaya nga, talagang necessity na yan. Hindi na luxury ngayon yung pagkakaroon ng extra power bank, lalo na po dun sa may mga karamdaman. Dahil yan ni life-saving talaga yung mga ganyang gadget. Hindi bisyo lang o luho. Kaya mahalaga na meron tayo. Saka naniniwala ako sa sinasabi mo, Captain Ong, na malamig-lamig na ngayon, maganda ng condition, alam mo kung bakit, at saka hindi na sobrang init. Lumabas na naman yung mga, ano mo eh, yung mga signature jacket mo. Nakikita ko na naman.
1: Oo nga, Ma'am Divine, nakakaramdamta ako ng taglamig, no? At nung summer season, di ko magawang mag-jacket, kahit mahilig ako mag-jacket, pero ngayon, binabalik ko na siya.
18: Opo, kaya kitang-kita lately, Captain, kung yung pagiging mistiso mo eh, nakaano ka eh, wala yung jacket mo, kita yung maputi mong braso. At sabi ko eh, naku, palagay ko, sabi ko, kaya hindi siya makalimutan ng taga-Iriga eh, pagkasimpatiko at talagang mistiso itong si Captain Ong.
1: Opo, ay vampira tayo, Ma'am Divine, eh, takot na takot sa init. Pero...
18: Pwede ko palang model ng ano eh, yung mga whitening soap at tayong mga...
1: Naku, o nga ma'am, kung meron tayong mag-i-sponsor sa Philippine Media Network Service Cooperative, bakit hindi? Lahat tayo pumuti, di ba?
18: Yung mga niacinamide na yan, eh. Bagay na bagay sa'yo yan, Captain.
1: Oo. Pero kidding aside din, Ma'am Divine, no, ang itong mga init na to, medyo bantayan din natin kasi nga, tulad nga ng nasabi mo, pwede itong mag-cause ng grass fires at forest fires. Naka-experience na ako nito, Ma'am Divine, saka sa ating mga tagapakinig. Nung ako'y nakadestino sa Lingayen, Pangasinan, nandun ako, nagtuturo ako. Kasi kita ko yung mga estudyante ko, nagtatayuan. Eh yun pala, dahil lang ang damuhan na malapit dun sa aming runway, bigla na nagtiyab. Oo, dahil tuyo eh. Tuyo yung damo. Saka sa sobrang init, and ang pag-alam
18: usang nagliliyab. Usang nagliliyab yan, di mo na kailangan sunugin.
1: Opo.
18: Sa init at saka yung tuyo na mga pananim, yung mga pinagdagapasa ng pala, yung iba pang mga yung mga has na kung ano-anong mga ginamit na mga agricultural products na natuyo, makikita mo, no need na parikitan mo o sindihan. Usang nagliliyab sa init ng araw. Tama po yun.
1: Opo, Ma'am Divine. And napaka delikado 'yun. Swerte lang namin dahil nasa runway, malapit sa runway, so open space. Eh paano kung nagliyab ito sa itang mataong lugar or sa pwede itong lumago ng sobra? And syempre ang Pilipinas is meron naman tayong aerial, tinatawag natin mga kapatid, na aerial firefighting capabilities, pero hindi siya ganun ka kalago katulad ng mga equipment na meron ng Estados Unidos. Kaya
18: hindi ko makalimutan, Captain Jarvis, yung nangyaring forest fire yan sa Estados Unidos, ano? Ang daming winasap yun. Ilang estado ang tinalon. Talagang hindi nila masugpo-sugpo. Ilang mga celebrity natin sa Hollywood, mga pinundar nilang kabuhayan, buong bahay, pati mga ibang ari-arian, nasunog. Grabe.
1: Kasi ano yun eh, malapit sa... kalimutan ko. Basta malapit lang sa Hollywood area, Los Angeles, Ma'am Divine, and... grabe ano, yung
18: losses nila, losses ibang klase. Talagang earning of a lifetime.
1: Talagang kumbaga tawag nito life threatening siya kasi pati usok umaabot kung saan-saan. Kaya okay na din, Ma'am Divine, na medyo lumalamig na ang ating panahon at sana ay magtuloy-tuloy na din ito. No. Pero mga kapatid, so bago tayo bumalik sa ating mausapin ni Ma'am Divine, mag-touch and go muna tayo sa ating Aviation Minute, mga kapatid. Magtungo muna tayo sa ating mga balita at sa ating balita sa ating bansa. Opisyal na lang ang Selyado ang bagong kasunduan para sa kinabukasan ng aircraft maintenance sa bansa. Kinumpirma ng Macro Asia Corporation na ang associate company nito, ang Lufthansa Technic Philippines, ay formal nang lumagda sa isang bagong lease contract agreement kasama ang New NAIA Infrastructure Corporation or NNIC na siyang private operator ng Ninoy Aquino International Airport. Kasunod dito ng halos dalawang taong negosasyon matapos mapaso ang original na 25-year lease noong August 2025. Sa ilalim ng bagong kontrata, mananatili ang Lufthansa Technic Philippines sa pasilidad nito sa NAIA para sa susunod 25 taon. Sa kabila ng mas mataas na rental rate sa ilalim ng bagong pamamahala ng paliparan. Ngunit kalakip ng balitang ito, inanunsyo rin ng Lufthansa Technic na official na nilang ititigil ang kanilang line maintenance services simula ngayong August 1, 2026. Sa halip, ibubuhos ng Lufthansa ang buong focus nito sa base maintenance services at malawakang aircraft overhaul operations. Ang kanilang kliyente na Philippine Airlines ang siyang nakatakdang sumalo at mamahala sa lahat ng line maintenance activities para sa sarili nitong fleet. Samantala naman, paitaas ang estratehikong ugnayan ng ating flag carrier ngayon, mismong araw, Martes, May 19. Formal nang pinalawak ng Philippine Airlines at Qatar Airways ang kanilang code sharing partnership at loyalty benefits simula June 1, 2026. Ilalagay na ng PAL ang kanilang PR designator code sa mga flight ng Qatar Airways mula Maynila, Cebu, Clark at Davao patungong Doha na magbibigay sa mga Pilipino ng mas madaling koneksyon sa mahigit 20 pangunahing lungsod sa Europa, tulad ng Paris, Rome at Frankfurt. Bilang gante, ang QR code naman ng Qatar Airways ay ilalagay sa mga domestic flights ng PAL. Kaya naman mas madali nang makakarating ang mga dayuhang turista sa Boracay, Puerto Princesa at iba pang lokal na pasyalan. Bukod dito, magagamit na rin ng mga miyembro ng PAL Mabuhay Miles at Qatar Airways Privilege Club ang kanilang mga naipong puntos sa parehong airline network. Pangunahing balita na naman, inanunsyo rin ngayong araw ng Cebu Pacific na muli nilang ibabalik ang kanilang flight operation sa pagitan ng Manila at Dubai simula sa July 2. Ito ay matapos makumpleto ang masusing safety assessments sa coordination ng Dubai Airport Authorities. Magsisimula ang Cebu Pacific sa 4 na flights kada linggo upang matiyak ang kaligtasan at convenience ng mga pasahero. Dumako naman tayo mga kapatid sa sitwasyon ng pandaigdigang aviation. Ngayong gabi, nakatutok ang buong atensyon sa rehiyon ng Europa sa lungsod ng Rimini, Italy, sa gaganapin na Roots Europe 2026 Awards. Sa prestigyosong gabing ito, formal nang iaanunsyo ang mga panalo para sa Airline Award, kung saan mahigpit na nagtutunggali ang mga dambuhalang airline finalists kagaya ng Aegean Airlines at Air Baltic. Ang parangal na ito ay nagbibigay kilala sa mga airline na nagpapakita ng pinakamataas na antas ng marketing at matatag na route development partnerships sa pagbubukas ng mga bagong air services sa buong mundo sa kabila ng mga hamon sa geopolitical airspace. At mula naman sa malalaking eroplano, dumako naman tayo sa makabagong teknolohiya sa sektor ng agrikultura o tinatawag nating agricultural aviation, mga kapatid. Patuloy ang revolusyon ng commercial farming gamit ang mga high-tech capacity drones. Ngayong araw, formal nang inilunsad ng sikat na UAV battery brand na Tatu ang kanilang Tatu 5.0 smart battery platform. Ang teknolohiyang ito ay espesyal na disenyo para sa mga dambuhalang 100 kilogram class agricultural and logistics drones. Dahil sa lumalaking kapasidad ng mga spraying drones ngayon, nilagyan ito ng 6C fast charging na kayang magkarga ng baterya mula 15% hanggang 96% sa loob lamang ng 14 na minuto. Ang inobasyong ito kasabay ng bagong labas na high-capacity drone na C-31 o tinaguri ang Black Betty ng Vector Agar na may 31-gallon payload capacity ay naglalayong lutasin ang kakulangan sa lakas paggawa ng mga magsasaka, bawasan ang kemikal na nasasayang at pabilisin ang operasyon sa mga malawakan na taniman. At mga kapatid, magtungo naman tayo sa ating aviation trivia of the day. Tumingin kayo sa mga light aircrafts natin tulad ng mga Cessna, mga kapatid. Alam nyo ba kung bakit pakurba? Ay, hindi pala. Magtignan nyo ang mga pakpak ng ating mga airliners tulad ng Boeing 737, Airbus A320, Airbus A330 at kung ano-ano pa. Alam nyo ba kung bakit pakurba o pabalik ang disenyo ng pakpak ng modernong jet o paatras? Ang tawag nito ay swept back wings. Noong panahon, mga kapatid, ng World War II, nadiskubre ng mga aeronautical engineers na kapag ang eroplano ay lumalapit na sa bilis ng tunog or speed of sound or tinatawag nating Mach speed, nakakaranas ito ng matinding shock waves at drag kaya bumabagal ang eroplano. Sa pamamagitan ng pag-urong sa anggulo ng pakpak pabalik or swept back, naantala ng disenyo na ito ang pagsiklab ng shock waves. Kaya naman mas magiging suabe, matatag at matipid sa gasolina ang mga eroplano kapag lumilipad sa napakabilis na high-speed cruise sa taas. At mga kapatid, bago natin tapusin ang ating Aviation Minute, magtungo tayo sa ating Aviation Word of the Day. Ang ating aviation word of the day ay ang salitang camber. Ang camber ay tumutukoy sa asymmetry o kurbada sa pagitan ng itaas at ibabang bahagi ng isang airfoil o pakpak ng eroplano. Ang disenyong ito ay ang dahilan kung bakit mas mabilis ang daloy ng hangin sa ibabaw ng pakpak kumpara sa ilalim, na siyang lumilikha ng pressure difference upang magkaroon ng sapat na lift o puwersa para umangat ang eroplano sa himpapawid. At mga kapatid, yun po muna ang ating Aviation Minute. Ngayon, pag-usapan natin ang mga balitang ito, mga kapatid. No? Isang pinakamalaking balita, no, Ma'am Divine, ang kontrata, bagong kontrata ng Lufthansa Technic Philippines sa NAIA NNIC. Kasi Ma'am Divine, kamakailan lamang nagkaroon kami ng courtesy call kasama ni General Zamudio sa MAPTRA or Manila Aerospace Products and Trading Incorporated. Pumunta kami doon, pumunta kami para pag-usapan kung ano ba yung mga eroplanong pwedeng bilhin ng NAAP at ng NAAP Flying School para gamitin sa pag-training ng mga student pilots, 'di ba? Para madagdagan ang dalawang fleet ng Tampico STB-9C aircraft ng NAAP. And isa sa mga napag-usapan namin nung paalis na kami, Ma'am Divine, kinumusta namin si Sir Larry De Vera. Si Sir Larry pala ang may-ari at accountable manager ng MAPTRA, no? At napag-usapan kasi namin na ang General Aviation Area dyan sa may Delta Gate, sa may malapit sa Airlink, medyo malungkot na. Marami ng saradong hangars, marami ng mga kumpanyang nawala na dito si Jet Aviation, nawala na dito sila Lion Air at ang iba pang mga kumpanya. At ang sabi sa akin ni, ang sabi sa amin ni Sir Larry, masakit at nahihirapan ang General Aviation sa New NAIA dahil daw nagtataas ang presyo ng renta ng hangarage. Okay? Kasi mga kapatid, itong mga hangars na nakikita nyo sa NAIA, hindi ito pagmamay-ari ng kumpanya. Ito lamang ay nirerentahan nila ang lupa sa dati pang MIA, Manila International Airport Authority, na ngayon ay nalipat na ng, sa NNIC under San Miguel, no? At sabi nila ay tumaas daw ng doble, kung hindi pa daw triple, ang presyo ng renta ng hangarage. At ang landing fees daw ng mga helicopter at mga general aviation aircraft tulad ng mga King Air ay nagmamahal din daw. Kaya umaaray ang ating mga general aviation companies. At isa na rin sa mga companies na nagli-lease, Ma'am Divine, itong Lufthansa Technique, no?
18: Opo, opo.
1: Isang medyo malungkot na balita ito para sa akin, no? Kasi nabigyan man sila ng bagong kontrata, ng 25-year extension sa kanilang kontrata, ang pag-turnover ng line maintenance. Ang line maintenance yun yung para sa mga aeroplano, yung mabilisang turnaround. For example, may maliit na problema, pagawa agad, mga kapatid. Ang base maintenance, yun yung parang pag-major yung gagawin mo sa aeroplano. For example, i-overhaul mo, may papapalitan ng major components, base maintenance na yan. Ngayon, ang kawalan ng line maintenance sa Lufthansa Technics ay nangangahulugang pagbabawas din ng kanilang manpower. Which means yung ating mga aircraft maintenance technician, at ating mga aircraft avionics specialist, sa kasamaan pa, mare-retrench or mawawala ng trabaho, no? And sayang kasi lumalago ang aviation industry and nabawasan tayo ng isa sa mga superpowers, mga kapatid, no? Pero sana dumating ang i-absorb din sila ng Philippine Airlines. Pero nakita ko din na isang magandang step up ito para sa Philippine Airlines para ma-ramp up ang kanilang maintenance, no? Kasi sila na ang hawak ng maintenance ng kanilang mga eroplano. Kaya dati, sa mga lumilipad dyan, makikita nyo dun sa Lufthansa Technique, maraming nakapila mga eroplano ng Philippine Airlines. Nakapila yan kasi isa service yan, mga kapatid. At hindi biro ang service ng isang eroplano, hindi yan parang change oil ng kotse na minuto lang. Oh, hindi, oras lang, okay na. Minsan abot yan, Ma'am Divine, ng araw, minsan nga linggo. O kaya meron yan silang tinatawag na D-check. Yun yung pinaka-heavy duty na check kasi babaklasin nila yung buong eroplano tapos iche-check nila yon for any problem. Kasi kahit yung mga kahimulmul na crack, hindi pa pwede yun, Ma'am Divine, kasi lalaki yun, Ma'am Divine. Lalaki yung mga tools na yan. At pag yan lumipad, tulad nga na lagi namin sinasabi, pag lumilipad kami, mga tagapanginig natin, na ang kotse, pag nagkapag-

0: ang the way na mag-maintain ng aeroplano para ma-ensure natin na talagang airworthy or roadworthy ang mga sasakyan, mapapanglupa man yan o mapapanghimpapawid, no? Tsaka, pero speaking of Philippine Airlines, ma'am, di ba, no, kapatid, eh mukhang hindi pala matitinag ng pagtaas ng presyo ng gasolina ang pag-expand talaga ng aviation industry. Kasi nagkaroon na ng partnership ang Philippine Airlines, mga kapatid, at Qatar Airways. Ibig sabihin nito, mas lalago. Pag tinawag natin, mga kapatid, na code sharing, ibig sabihin may partnership yan dalawang airlines. Kumbaga parang ano yan, dalawang jeep. Na parang, pare, meron akong pasahero dito ang biyahe papuntang Daet. Pero ang bus ko kasi papuntang Legazpi eh.
1: Apa.
0: Sige pare, tumanggap ka ng mga pasahero na papuntang Daet, tas ipasakay mo sa akin, ako nang bahala. Ganyan, mga kapatid, tsaka Ma'am Divine, ang tinatawag natin na code sharing. So, sa Philippine Airlines, pag ang dahil ang Philippine Airlines ay wala pang kakayahan lumipad muli sa Europa, eh dahil pumartner sila sa Qatar Airways, pag meron tayong mga kababayan na OFW na uuwi ng Pilipinas, pwede nilang sabihin yan sa Qatar Airways na, Qatar Airways, may mga OFW ko dyan, uuwi, gustong mag-book.
1: Apa.
0: Isakay mo sa'yo, tapos pag-usapan na lang natin ang presyuan. So mas competitive, mga kapatid, ang presyo ng ticket papunta at pabalik ng Europa, papunta ng Europa at pabalik ng Pilipinas, no? So dadami ang kompetisyon at ang makikinabang ang mga Pilipinong turista at ang mga kababayan nating OFW, di ba? At saka syempre pagdating naman sa side ng Pilipinas, Ma'am Divine, ang Qatar Airways, hindi naman nakakalipad yan sa Iloilo. Hindi naman nakakalipad yan sa Mamburao. Hindi nakakalipad yan sa Legazpi. Hindi nakakalipad yan sa Bacolod. Ipapasa naman nila ang mga pasahero nila sa Philippine Airlines. Pagdating sa Manila, or sa Clark, or sa Cebu, or sa Davao, ipapasa nila to kay Philippine Airlines para dalin sa ating mga tourist destination. So, mga kapatid, magandang balita to kasi mapapataas ang mapapalago ang sektor ng turismo sa ating bansa kasi mas magiging accessible na sa ating mga turista. Kasi tulad nga ng sabi ni Ma'am Divine dati, mga sa ating mga barkadahan, na madalas ang mga turista nalilimitahan lang sa ating mga major cities dahil sa convenience. Nandyan si Manila, or kaya pupunta sila ng Cebu, pupunta sila ng Boracay, pero yung mga lugar natin tulad ng Batanes, yung mga lugar natin na Bohol, di ba? Yung mga lugar na yan, Iloilo, yung mga lugar na Zamboanga, Cagayan de Oro, Palawan, minsan hindi na napupuntahan dahil nga sa intricacies ng air travel natin. Ang daming transfers, no, Ma'am Divine?
1: Opo.
0: Ang daming lipat-lipat. Oo. Tsaka ngayon nga, Ma'am Divine, lalo na pag lilipad kayo ng Siargao o lilipad kayo ng Naga, dahil inalis na ang turboprop operations dito sa NAIA. Turboprop, mga kapatid, yung mga maliliit na aeroplano na DLC. Oh, yun ang ginagamit, mga kapatid, ng ating mga carriers tulad ng SEBGO para makalapag sa mga airports na maikli ang runway. Kasi yung mga malalaking airports tulad ng yung malalaking aeroplano tulad ng Airbus 320, masyadong malaking runway ang kakailanganin niyan. Minsan kailangan mga 2 kilometers or 5 to 6,000 feet para bumuelo yan ng take-off. Medyo alanganin pa nga yung 6,000 feet minsan, mga kapatid, pagpunuan at mainit ang panahon. Whereas yung mga itong maliliit na turboprop, kaya yan to make up ng less than 4,000, minsan 3,000 feet. Kaya na yan, 1 kilometer na run, kaya na yan. Pero syempre, maliit lang ito, mga kapatid. Kaya kung mapapansin nyo, mahal ang ticket

0: mga aeroplano na mga destination na gumagamit ng turboprop. Kaya nga yung aking yan, aking nililigawan na si aking nililigawan na taga-Naga. Oo, gawin ko siya lang ulit example. Kapag sila eh kapag ang sila or mga kaibigan niya, sabi niya sa akin, yung mga taga-Naga, taga-Baaw, Iriga, Pili, basically mga taga-Camarines Sur, yung mga gusto kong biyahin ng international na connecting flights, ang ginagawa nila, instead na lumipad ng Naga na malapit sa kanila, babiyahe papuntang Daraga dun sa Legazpi para lumipad doon papuntang Manila tas magko-connecting pa international flights. Bakit? Kasi Ma'am Divine, sabi nila, ang ticket daw pag lilipad ka ng Legazpi, balikan 5,000. Pag lilipad ka ng Naga, balikan mo 10,000. Diba? Doble ang gagastusin. Kaya kailangan nila magsakripisyo ng 1.5 to 2 hour na drive para makapunta sa airport, di ba?
1: Ang laki ng hassle talaga, no? Laking kaabalahan na extra effort, pera pagod. Puro letter P, pera pagod.
0: Pressure. Pera at pagod. Pressure. At pressure.
1: Ano ba yan?
0: Oo. Alam mo, Ma'am Divine, nakikita ko, dapat palaguin natin din yung air travel, di ba? Kailangan meron tayong mga tinatawag natin na boutique airlines. So, ano ba yung mga boutique airline na yun, mga kapatid? Yun yung mga aeroplano na maliliit lang yung kasha. 15, yung mga champ, 9 to 15 passengers. Yung mga less than 20, mga kapatid. Yung tinatawag natin na commuter category yung nabanggit natin dati. Maganda yan, Ma'am Divine.
1: Yan ba, Captain Jarvis, yung tinatawag na mga bulilit flight? Malikonti lang kasi, bulilit flight yung mga ganyan eh. Kaya
0: pwedeng ganoon, pwedeng matawag na bulilit flight. Dati meron 'yan. Dati kasi 'di ba, Ma'am Divine, hindi pa uso ang SCTex. So pag pupunta ka ng Subic, lilipad from Subic Airport papuntang Manila, 'di ba? May lipad na ganoon dati, yung ginagamit pa nila mga kapatid. Twin Otter. Mga kapatid, Twin Otter, yung dalawang plano. 'Yun yung ginagamit pag pupunta ng Manila galing kang Subic kasi nga bayan-bayan pa dati, wala pang expressway. Dapat, Ma'am Divine, maraming ganun kasi napakadami nating community airports dito sa Pilipinas. And ang bansa natin, Ma'am Divine, is archipelagic. So, over water lagi. Oo, reliable lang ating Roro, ang ating bus. Pero, syempre, meron tayong mga kababayan na willing gumastos ng konti para makarating ng mas mabilis, di ba? So, sana yung mga investors dyan, lalo na sa transport, lalo na kahit overseas na investors, mag-invest dito sa Pilipinas kasi maganda yan. Maganda yung investment ni Ma'am Divine kasi mas makokonnect natin ang Pilipinas, mas magiging mas malapit ang ating mga pulo sa Pilipinas, no? Kaya
1: tama yung mga analysis mo, Captain Ong, kasi it's something na ang nagpapaliwanag ay somebody na isang piloto. Alam mo yung kung ano. Mga hidden facts na hindi alam ng iba na basta magagalit. Akala nila kumulipad-lipad lang, ganun lang yun. Hindi nila alam. Maraming mga hindi sila alam na talagang nakakatulong po na na-explain nyo. Isa rin yung babanggitin ko, Captain Ong, na naging experience ko din, na sabi ko, kasi sa bataan ako para ako mas madali kumuha ng flight via Clark. Nako, mas mahirap, Captain Ong, napakahirap. Mas convenient talaga sa Manila kasi from Bataan sasakay pa ako ng bus papunta diyan sa sa Angeles, tapos another ride na naman. Wala ka namang makukuha doon na mga yung nag-aapura yung pamasahero. Ay hindi, aarkila ka talaga kasi sabi ko, Panginoon, kung buhay to.
0: Opo, malapit
1: ako, mas hassle pala ka ako. Mas mahirap. Kung isipin mo, coming all the way from Bataan, kung pupunta ka ng Angeles, malapit-lapit, dadaanan ko eh. Aba, mas malaki ang gastos, Captain Ong. Kaya nga, magmula noon, sabi ko, ayoko nang magpa-book. Sabi ko, via Clark. Saka, ang higpit nila doon, Captain Ong, hindi kamukha ng sa ano. Aba, yung mga hindi pinagbabawal pag nag-check-in, doon ay napakahigpit at ako'y maghinahinag-face. Meron po akong... Captain Ong, meron akong pinakamamahal na nipper na matanda pa siya. Talagang hindi ko yung pinapakata at likas siyang matalim. Ewan ko kung anong klaseng nipper yun. Akala mo sa Clark ay nakong pista, mangiyak-miyak ako. Sabi ko, ilang dekada na sa
0: akin.
1: Ako ko, umiyak doon kasi yung tinatawag na malaking pabango ng aking sister, some sort of original na Victoria's Secret na akong pista. Alam mo, ginawa ka, Captain, yung mga apo ko, binalik-balikan nila yung pabango, pati yung mga stuffed toys nila. Talagang inispray nila ng inispray yan, pati mga stockings nila, mga ang paniwala ka, nung dumaan ng mga apo ko, napatingin ng lahat ng tao para may dumaan ng mga stanto o puon sa bango eh. Sabi ko, anong ginawa niya? Ba't ibalik na balik dun sa counter? Lola, sayang naman pabango ni Tita Lucy. Spray kami, pati paa, pati likod. Ano ba yan? Pati kilig. Sabi ko, ano mga batang ito?
0: Pang isang taon na atang mamdibay yung amoy ng Victoria's Secret nun, kung ganun pala.
1: Opo, saka po, napakalaki talaga. Sabi niya, ate, bakit ganun? Nagpunta tayo sa Cebu, doon tayo nagdumaan sa Manila eh. Hindi na doon sa Manila, sa Nayo, hindi naman nakumpiska dito. Ewan ko sa kanila, baka wala silang pambili ng Victoria's Secret. Go ahead, Captain Ong.
0: Pero yun nga, masakit man, naintindihan ko din ang plight ni Ma'am Divine. Pero syempre, mga kapatid, sa ating sa aviation industry, safety is the number one priority. Kung may number zero, yun ang number zero. Kasi kung hindi lang flammable ang pabango, baka pwede nating dalihan. Kaya di ba nila, lililimitahan nila mga kapatid sa 100 ml. Kaya, ano na lang, mga kapatid, para maiwasan natin ito, mga susunod na, yung mga ganitong instances, opo, ano na lang tayo mga kapatid.
1: Malalaking meaning ng mga kailangan, essentials. Pati po,
0: mga kapatid. Tsaka napaka-importante din mga kapatid na bago tayo pumunta sa airport at mag-check-in, lagi natin babasahin ang mga paalala ng ating mga airlines para hindi din tayo nagkakaroon ng hassle sa biyahe, ano po, no? Kaya, pero alam ko, Ma'am Divine,
1: opo.
0: Maiba ko lang bago tayo.
1: Go ahead, Captain Ong.
0: Bago tayo magtapos, siguro para ma-capitalize natin na maganda ang Clark, i-fast track nila yung North-South Railway, yung PNR, para hindi mahirap mag-transfer na, Ma'am Divine. Yung from Naiya, bababa ka na lang ng Clark, isang sakay lang ng tren.
1: Alam mo, ang ganda ng suggestion mo, Captain Ong, pero di naman sa I'm accusing anybody or binabadmouth ko yung kung sino mang involved na agency yan. Sabi nila, under rehabilitation yung PNR for 5 years. Alam mo, kung hindi ako nagkakamali, mga 2-3 taon na nakakaraan. Kung paano ko yan nakita nung nadaanan ko hanggang ngayon, ganun pa rin. Sabi ko, Panginoon, kung buhay ito, aabot kaya ito ng 5 years? Basis sa sinabi. at least makikita mo, Captain Ong, yung improvement. Ganun pa rin, nakabakod, wala akong makita. Sabi ko, ano ba to? Parang yung mga ilalagay lang ba doon, sasalpak lang ba yan? Parang mga flexi homes lang ba yung mga release ng train na yan na ginagawa na kung saan at ipisasalpak na lang? That I do not know. Kaya lang sa isang pilotong gaya mo, Captain Ong, siguro you can't blame me bakit ganun yung nakikita ko sa sistema ng infrastructure natin. Naghihintay ka matapos yung panahon. Pag natapos, wala naman silang magandang positive na ano. Dapat talaga yung mga, ako kung ako masusunod palibasa ng ako disciplinarian, yung mga kontratista na hindi nakatupad doon sa panahon ng pagtatapos, dapat talaga maparusahan ng matindi para makita nila yung hindi nila hinahanap.
0: Opo, ma'am, tama. Dapat sundan natin yung completion period ng mga nag-bid sa mga kontratang yan para hindi nasasayang ang pondo ng gobyerno, no?
1: Ayun,
0: oo nga pala.
1: Oras na po, baka tayo masermonan.
0: Hindi ko din na malaya, Ma'am Divine, no? Pero Ma'am Divine, sige, bago tayo punta po, huling pabati po.
1: Okay, mula po dito sa akin, kinaroroonan sa Lipa City, Batangas, dito po sa Siena Hills, remote broadcast para po sa APA Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Divine Reyes, in behalf of our main anchorman, retired Brigadier General Jeremy Samudio. I'm bringing you back to our Captain Ong.
0: Maraming salamat, Ma'am Divine. And bago tayo magtapos, binabati ko muli ng isang congratulations sa mga gagraduate na estudyante ng National Aviation Academy of the Philippines. Gusto ko din palang batiin ang ating mga kasamahan sa na-applying school at syempre ating mga kasamahan, mapa-admin at mapa-faculty sa National Aviation Academy of the Philippines kasama ang ating officer in charge na si Dr. Maria Cisa de la Cruz at si ating Vice President for Academic Affairs na si Engineer Jack Zario Sedueste at ang ating Vice President for Admin and Finance na si Sir Marwin de la Cruz. At syempre, hindi ko din makakalimutan batiin ang aking paboritong accountant sa Iriga City, Camarines Sur na si Miss Ida Andalis. At sa ngalan po ng ating batikan na broadcaster na si retired Brigadier General Jerry Zamudio, ako po si Captain Jarvis Ong na palaging nagsasabing clear skies, smooth flights, and Godspeed, Pilipinas!

0: GV99.9, your good vibes.
1: GV99.9,
0: your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
2: Time on the clock, it's 3 minutes. Makalipas po ang alas 6 ng gabi. And right now, you're currently listening to DJ Robbie sa aking pong programang Mercado Vibes with DJ Robbie. It's a rainy Tuesday night, mga ka-vibes. Alam mo, hindi ko talaga ma-understand. Pa-understand? Hindi ko talaga maintindihan ang panahon. Kasi kanina, pagpasok ko dito sa estasyon, ay talaga namang napaka-init ng panahon. Napaka-init ng sikat ng araw. Pero pagdating ko dito sa estasyon, ay tsaka naman bumuhos ang napakalakas na ulan. Kaya naman, mga ka-vibes, mag-ingat po tayo para tirihin po natin ligtas ang ating sarili, lalong-lalo na po ang ating kalusugan dahil sa bago-bagong panahon ay mas uso po ang sakit. Kaya naman mga ka-vibes, magdara po tayo lagi ng payong, ng hoodie, uminom po tayo ng vitamins, ladies and gentlemen. Importante po yan para mas lalong tumibay ang ating resistensya. And kanina nga po mga ka-vibes, since hindi ako nag-breakfast, I opted na mag-merienda para naman mabuhay ako maghapon. Oo. So kanina ng alas 3 ng hapon, ay dumawas muna ako para mag-merienda. Ay napaka-init naman talaga ng panahon kanina. Tapos once na pagbili ko ng tinapay at babalik na dito sa istasyon, ay tsaka naman bumuhos ang napakalakas na ulan. Napakamalas ko mga ka-vibes. Grabe no? So bumalik ako sa istasyon ng basang-basa na para akong basang sisi. Na-share ko lang mga ka-vibes. It's just a reminder to each and every one of us na be safe, na importante po ang ating kalusugan, na lalo na sa panahon ngayon, napakamahal ng bilihin, napakataas ng presyo ng bilihin. Kahit gamot mga ka-vibes, magpapa-hospital ka, ay nako, kulang talaga ang ilang libo dyan sa hospital para lamang masolusyonan at ikaw ay gumaling mga ka-vibes. And speaking of hospital, mga ka-vibes, meron po akong good news para sa inyong lahat dahil panibagong serbisyong medical na naman ang paparating sa atin. Alam naman natin sa panahon ngayon, dapat bigyang pansin ang ating mga sarili. Lalong-lalo na po sa larangan ng pangkalusugan. At sa pagbibigay pansin sa kalusugan, mahalaga yung may kasamang pag-aalaga. At yan nga po ang hatid sa atin ng Prime Doctors Medical Center Incorporated na very soon ay magbubukas na sa Lipa City, Batangas. They are located at Antipolo do Sur, Lipa City, Batangas. Muli, abangan natin ang pagbubukas ng Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care. Ayan mga ka-vibes ha, may panibago na naman tayong kabalikat pagdating po sa serbisyong pang-medical, pero hindi ibig sabihin na dapat pabayaan na natin ang ating mga kalusugan. At dahil nga malamig ang ating mga panahon mga ka-vibes, ano nga ba ang masarap gawin ngayong malamig ang panahon?
3: Oh yeah!
2: Diba dahil maulan nga, malamig ang panahon, ano nga ba ang masarap gawin mga ka-vibes bilang mga Batanggenyo, bilang part of the Southern Luzon? Diba mga ka-vibes? So please let me know. Just message me sa aming hotline number at 0926-079-8708. Okay naman sa aming official Facebook account, it's GV99.9FM. Or kung gusto mong sabama sa aming team online, ay pwedeng-pwede po yan mga ka-vibes. You can visit our official Facebook page na GV99.9FM at one of our pinned posts. Nakalagay po doon ang link kung saan i-redirect kayo sa aming online streaming platforms. Kaya naman mga ka-vibes, sobrang dali na pong sumama sa ating team online. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ay, tara na! Wah! Anyways, ladies and gentlemen, babasahin ko po mamaya ang inyong mga mensahe kay DJ Robbie, ang inyong mga shoutouts at mga song requests. Pero bago yon, let's go back and playing some oh-so-loving playlist for this evening. For your next song, this is Rain On Me by Lady Gaga and Ariana Grande. Once again, I'm DJ Robbie. Dito po sa aking programang Barkada Vibes, only here at GV99.9. Your

0: G99.9, your good vibes.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
5: Barangay Marawi,
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
6: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
7: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
6: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
8: Oo, ayaw ko na.
9: Hala, joke pala yun.
10: Good vibes morning, nanay. Good vibes morning, manong chuper. And good vibes morning, kumare.
11: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
12: mula sa mainit na palta.
13: Kayo ay nakatutok sa GV.
14: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
15: Panukalang pagpapatigil sa buling-buling
16: para sa detalye ng
11: hanggang sa umagandang kwentuhan.
17: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
11: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
18: DJ Frankie
11: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your good vibes.
0: GV 99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
19: Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:32 in the evening. This is Philippine Standard Time. At mga ka-vibes, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Happy rainy Tuesday night, everyone. Happy rainy Tuesday night. Tama naman, diba? Kasi hindi ko din maintindihan, summer season na. Well, na-declare na ang pag-asa ng matagal ng summer season. Tapos ngayon, eto ang ating nararamdaman, ang panahanakang pag-ulan, thunderstorms all across Batangas and southern Luzon. Aww. Dahil yan mga ka-vibes sa climate change, kaya siguraduhin po natin na laging malinis ang ating kapaligiran sa simpleng pagtama lang ng ating pagtatapon. Diba? Yung habit natin ng pagtatapon, mga ka-vibes, itama po natin. Yung mga basura ay may tamang lalagyan at ito po ay ating sundin. Alam niyo, though, kung titingnan nyo, kung iisipin nyo, napakaliit na bagay lang nito. Pero mga ka-vibes, collectively, kung collective natin yung ginagawa, ay napakalaking tulong po nito sa ating Mother Nature. Anyways, kanina nga mga ka-vibes, dahil malamig ang panahon, natanong ko kayo kung ano nga ba ang masarap gawin ngayong napakalamig ang panahon.
20: Oh, yeah.
19: Kaya naman, babasahin ko po ang inyong mga messages, ha. Ayon dito, sabi ni Sir Daniel Maglomi sa Wonder Lomi, din sa Barangay Anilao, Purok 5, Velia Vita Subdivision, Block 31, Lot 1, in front of basketball court. Talaga namang detailed at yun naman may programa ko para makapag-promote. At ayon naman dito sa ating ka-vibes, ay napakasarap nga mag-lomi pala ha. Dahil nga bilang mga Batanggenyo, ay talaga namang napakasarap timimos ng lomi kapag napakalamig ng panahon. Sama naman ang ating ka-vibes na si Romel Alaysa. Sabi niya, kumain ng lomi at kanin tapos kape. Grabe, lomi na tapos kanin pa rin. Hindi ko maintindihan mga ka-vibes yung mga trip natin mga Pilipino. Talaga namang napaka-Pinoy nung carbs to carbs. E diba kasi lomi, noodles, carbs, carbohydrates. Tapos kanin, wheat, carbohydrates din. inuulam natin, ginagawa nating viand itong mga carbs. Alam niyo, may kilala din ako, ginagawang ulam, spaghetti. Ginagawang ulam, sopas.
5: What?
19: Oo, mga ka-vibes. Talaga namang may mga ganun palang klase ng tao, mga ka-vibes. Well, bakala sila sa buhay nila. Oo. Sila naman nakakain, hindi naman ako. So, pamayaan natin sila sa kanilang buhay. At ayon naman sa aning ka-vibes na si Ram On. Sabi niya, kapag hindi ka green-minded, may isip mo, maligo. Ha? Pag malamig, maliligo ka. Ano ba sa loob ng lamig? Parang napaghahalataan si DJ Robbie na hindi sanay maligo. Ah. Humigop ng mainit na sabaw. Pero kapag green-minded ka, eh alam mo na. Alam niya mga vibes, napakasarap talaga magpainit ngayong malamig ang panahon. Bakit hindi magpainit ng tubig mga ka-vibes at maligo ng may mainit na tubig at magtimpla ka ng mainit na kape, yun ang gagawin mo mga ka-vibes. Kaya naman magpainit ka na. Okay, let's move on. Ayon naman sa ating ka-vibes na si Miss Margaret, sabi niya umabsent. Actually, that is very right. Napakatamad. Or nakakatamad naman talagang pumasok kapag, nakakatamad pumasok kapag umuulan. Anyway, sana pumasok ka ngayong araw, Miss Margaret. Ayon naman sa aning ka-vibes na si Vincent, sabi niya magpainit ng tubig. O, kita nyo? At ayon naman sa aning ka-vibes na si Raymark, sabi niya ay maglomi. Siyempre, Dikas na sa ating mga Pilipino ang maglomi. Kahit nga actually hindi malamig ang panahon, kahit sobrang init ng panahon, tagaktak na ang iyong pawis, hindi pa rin mawawala ang paglulume. Wala tayong magagawa. Matanggihan nyo tayo eh. And ayon naman sa rekapahin sa si Miss Diana, sabi niya humilata. Napakasarap din naman talagang humilata. At gumawa ng wala. Oo, wala kang gagawin at humilata lamang at matulog dahil nga malamig ang panahon. Pero ang downside lamang po ng paghilata habang malamig ang panahon at lalo na gabi ngayong gabi, gabi na ngayong gabi, at lalo na malalim ang gabi, ay ikaw ay magre-relapse. Maaalala mo siya, maaalala mo yung mga moments nyo na kayo ay masaya pa. At maaalala mo na hindi kanya mahal.
5: Aray ko!
19: Okay na. Okay, let's move on. At yan nga mga ka-vibes, ang ilan sa inyong mga kasabihan o ang inyong mga gawi kapag malamig ang panahon. Kaya naman mga ka-vibes, you can message DJ Bobby kung anong pa nga ba ang inyong mga ginagawa ngayong malamig ang panahon. Just message me sa aming hotline number at 0926-079-8708. Okay, naman sa aming official Facebook account, it's GV99.9FM. Or if you are part of our team online, may GC po ako dyan sa baba. Pwede nyo po yung mag-message at akin po yung mababasa. Nainin na ba, ladies and gentlemen? Very good. Okay, let's move on. Mga ka-vibes, ang aring pang pag-uusapan para sa gabing ito. Ano nga ba magiging topic ni DJ Robbie? Kasi nga malalim ang gabi. So, magiging malalim din ang ating pag-uusapan para sa gabing ito. Di ba napakahilig nyo sa malalalim? Kasi nga, swimmer ka. O, ikaw naman talaga. Kasi mga ka-vibes, ang aring pag-uusapan para sa gabing ito is very relevant, lalo na in 21st century, kung saan talamakang technology and social media. And you guessed it right mga ka-vibes, very opinionated din kasi mga tao. So, ang ating pag-uusapan is about canceling cancel culture. Kasi alam nyo mga ka-vibes, yung social media, meron tayo dyang freedom of expressing our opinion. And sometimes, nagiging unfiltered na. Sometimes, nakakalimutan na natin maging tao. At sometimes, nakakalimutan na natin ang magpakatao. Kasi meron na nga tayong freedom na sabihin sa social media. Meron na tayong avenue para sabihin sa social media kung ano nga ba ang mga bagay na gusto nating sabihin. So, medyo inaabuso na ng ating mga ka-vibes kung ano nga ba ang mga bagay na dapat nilang sabihin. Ay, mga bagay na sinasabi nila na hindi na dapat nilang sabihin. Which is, pag-uusapan po natin yan mga ka-vibes. Ang isa nga po sa ating pagkakadiskursyohan about social media ay ang cancel culture. Kaya manatili ka lamang nakatutok mga ka-vibes. At ano nga ba ang inyong opinion tungkol sa ating pag-uusapan? Tungkol? Ano daw? tungkol po sa ating pag-uusapan, maya-maya lamang. Kaya naman mga ka-vibes, manatili lamang kayo nakatutok at makakasama niyo pa ako hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Pero bago yun, magbalik tugtugan na po muna tayo. At ang ating sunod na naawitin, This Is Multo by Cup of Show. Once again, I'm DJ Robbie. Para po sa aking programang Barkada Vibes, only here GV 99.9. Your Good Vibes.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Welcome back to my program, mga ka-vibes. You're so tuned in sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Yeah! Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. And mga ka-vibes, makakasama niyo pa ako hanggang mamayang alas 9, kaya manatili po kayong nakatutok dito pa rin sa GV99.9. At happy Tuesday evening to each and every one of us. Actually, happy cold and rainy Tuesday evening to each and every one of us. Hindi ko din magets ang sabi ng Pag-asa, matagal na silang nag-announce na summer season na. At ang pagkakatanda ko, kapag sinabi nating summer season, ay mainit, tagapakampawis, nag-all pink pa nga ako eh. Kasi kanina, pag alis ko sa aming tahanan, ay napakainit ang panahon. Pero pagdating ko dito sa istasyon, ay tsaka naman bumuhos ang napakalakas na ulan. And right now, nakakaranas pa rin tayo mga ka-vibes ng panakanakang pag-ulan. So, be safe na lamang po mga ka-vibes. Wala naman tayo magagawa kapag karikasan na ang ating kalaban. Be safe na lamang po. Magdala po tayo ng payong at wag po tayong magpaulan dahil usong-uso po. Usong-uso? Usong-uso ang pagkakaroon ng sakit. Anyways, kanina nga ang tinanong ko kayo mga ka-vibes. Dahil malamig ang ating panahon, ano nga ba ang masarap gawin kapag malamig ang panahon?
2: Oh, yeah.
1: Kaya naman mga ka-vibes, basahin ko po ang inyong mga messages. Ha? Ayon sa ating ka-vibes na si RM Middle, sabi niya, maglulume. Ayon. Maglulume. Kasi ito naman, si RM kasi, ang kasama niya sa paglulume ay ang kanyang lulu. Diba? Napakasarap nga namang maglume ngayong napakalamig ng panahon. Ewan ko sa inyo. Ayon naman sa aning ka-vibes na si June Dalapena, sabi niya matulog. True legit. Napakasarap nga namang magtulog kapag malamig ang panahon. Ayon naman kay DJ Joey, sabi ni DJ Joey, ito ha, fill in the blanks, ladies and gentlemen. Fill in the blanks. Mag, H, blank, N, blank, blank, blank, A-N. Ano yon? Ang hirap pala mag-fill in the blank kapag fill in the blanks kapag sinasabi lang. Maghandaan. Napakasarap maghandaan kapag malamig ang panahon. Napakasarap tumimos ng masasarap na potahe dito sa Batangas, mga ka-vibes. Kagaya na ng lume, goto. Diba? Napakasarap niyan, ladies and gentlemen. And ayon naman dito sa aring ka-vibes sa TikTok Live, sabi ni Hannah, sabi niya, Tito, ano daw, hindi mo ako tito. Uy, nasa early 20s pa lang po ako. Tito, pa-shoutout naman po, Garaw Dance Troupe from Bambang Nueva Vizcaya. Thank you so much po. And thank you so much din, ka-vibes. Ayon naman sa ating ka-vibes na si Jake. Sabi niya, DJ Robbie, magbigay ka nga ng sekreto ni DJ Kiko. Talaga sisiraan natin si DJ Kiko dito sa live, ha? Hindi, sabi niya din, masarap nga namang magluluto. Di ba, masarap magluto. Masarap kumain kapag malamig ang panahon. Kaya talaga, ang hilig niyong magluluto kapag malamig ang panahon. Tama na nga. Pasalamat talaga ako na hanggang alas 9 yung aking programa at panggabi ako. Kasi maniwala man kayo sa hindi, hindi ba nabibigyan si Memo? Hindi ba nabibigyan ng Memo si DJ Robbie? Despite of all the things na sinasabi ko dito sa aking programa, ay wala pa naman tayong Memo. At wag na nating hingin pa na magkaroon ng Memo. Anyway, let's move on. At ito na nga mga ka-vibes ang atin pong pag-uusapan para sa gabing ito, ha? Let's be serious for a while mga ka-vibes. Dahil ang ano bang pag-uusapan is about canceling cancel culture.
3: What?
1: Diba? As Gen Z, kami pong mga Gen Z, ay marami kaming mga pinauusong salita. And one of our pinauusong salita ay ang cancel culture. So, sa ating mga ka-vibes na hindi alam ang cancel culture, magtanong tayo kay Maring Google. Kasi hindi ko din alam. Well, ayon po kay Maring Google, ang ibig sabihin daw po ng cancel culture as the cultural phenomenon of mass boycotting or publicly withdrawing support for individuals, organizations, or companies due to actions or opinions deemed objectionable. Hindi ko naman basa eh. Deemed being objectified na lang or socially unacceptable. So yun pala ang ibig sabihin ng cancel culture, mga ka-vibes. So sa madaling salita, ang ibig sabihin ng cancel culture, ito ay kapag ang isang tao, celebrity man, influencer, public figure, o kahit nga ordinaryong tao ay binabash, binoboycott, o kino-call out online dahil sa kanilang maling ginagawa o sa kanilang maling sinabi. So yun nga po ang ibig sabihin, mga ka-vibes, ng cancel culture. So ikaw ba na nakikinig, pabor ka ba sa cancel culture? O naman, baka ikaw ay against sa cancel culture. Please let me know, ka-vibes. You can message DJ Robbie sa amin pong hotline number at 0926-079-8708. Okay naman sa aming official Facebook account. It's GV99.9 FM. At para naman sa ating team online, pwede-pwede po kayong sumama sa aming GC sa baba. Oo, pag scroll nyo sa baba, ay meron ako GC dyan. Pwede nyo kayong samahan sa aming usapan. Anyways, mga kapatid, magbalik, tugtugan na po muna tayo at mamaya sa akin pong pagbabalik ay sisimulan na natin pag-usapan ang cancel culture. So anyways, balik, tugtugan na po muna tayo for your next song. This is one of my favorite songs of all time. This is Kill Bill by SZA. Once again, I'm DJ Bobby, only here, GV99.9. Your Good Vibes.

0: GB99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero dad ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Makano
3: ang mahal naman. 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
2: Ah!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexido Forte.
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.

0: Ay, oo naman, parang eh, friend. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
1: Pero, bulol ka.
2: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Hello? Sa GMA 99 po ba ito?
5: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
6: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
3: Bongga!
7: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
3: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangisi.
6: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
7: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
8: You are listening to DJ Robbie.
9: And welcome back mga ka-vibes sa ating pong programa. This is still DJ Robbie sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 7:32 in the evening, Philippine Standard Time. Kaya naman shout out to all of our listeners right now sa ating Team Bahay. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating mga Team Lansangan, Kalsada, choose among the parentheses, at saka sa ating Team Online. Magandang gabi po to each and every one of us. At kaya naman mga kabas, kung gusto niyo pong makasama ang inyong mga pinakapaboritong DJ sa kwentuhan at tugtugan, every single day ay pwedeng-pwede na po yan mga ka-vibes through your mobile devices. Dahil mga ka-vibes, radio is now online. Kaya kung gusto nyo sumama sa Team Online, maaari nyo pong bisitahin ang aming official Facebook account na GV99.9 FM at nakalagay sa aming pin post ang link na kung saan i-redirect kayo sa aming online streaming platforms. Kaya yun mga ka-vibes ha, sobrang dali na po na makasama ang ilan sa inyong mga pinakamaboritong DJs dito po sa GV 99.9. Siyempre, sa tulong niya ng ating online streaming platform. Kaya naman, basahin natin ang mensahe ni Jake. Sabi ni Jake sa ating online streaming platform, "What's up, peeps?" What's up, Jake? Diba? Very Gen Z. And speaking of Gen Z, yan nga po ang magiging topic natin para sa gabing ito. Dahil ang mga Gen Z ay sobrang kilala sa pagkakaroon ng label sa lahat. Lahat ng bagay binibigyan namin ng label. Mga relasyon lang yung wala. Aww. Sana matamaan ka. At eto naman, aring texter na si Billy. Sabi ni Billy, "Good PM DJ, Pepsilog muna." Alam mo ba Billy, nalaman ko na ang ibig sabihin ng Pepsilog. At talaga namang napakasarap nga naman ng Pepsilog. Ngayong malamig ang kasi nga masarap mga ka-pebs ang magsilog. Pepsi, sinangag, at itlog, Pepsilog. Tama na nga. Pinakabaliw niyo na ako sa programa ko. Anyways, eto na nga rin pag-uusapan mga ka-pebs. Dahil nga po talamak na ang online ngayon technology. Dahil sa 21st century na tayo mga ka-pebs. So, sa panahon ngayon, isang maling salita, isang lumang post o simpleng pagkakamali lang, pwede ka na pong ma-cancel agad. So, yan po ang tinatawag nating cancel culture pagdating sa Gen Z. Yes. And right now, pag-usapan natin yung cancel culture ha. Ikaw ba ay pumapabor? Sa palagay mo, nakakatulong ba ang cancel culture? O baka naman masyado nang toxic ang cancel culture? Kaya dapat hindi natin itong i-practice mga ka-vibes. So first and foremost, ano nga ba itong cancel culture? Ang cancel culture po ay isang tao, isang celebrity man, influencer, o public figure. Or kahit nga simpleng mamamayang Pilipino lamang bakit ako na bumulol? Kahit isang simpleng mamamayang Pilipino lamang mga ka-vibes ay pwede na pong i-bash, i-boycott o kino-call out na. At yan po ang cancel culture. So, bakit nga ba may sumusuporta sa cancel culture? Unang-unang dahilan nila is because of accountability. Yan. Shoutout sa ating mga accounting graduate. Ibang accountability yun. Dahil mga kababs, accountability para mapanagot ang mga tanong, ang mga taong may maling nagawa. Siyempre, pagkakamali mo yan. So, panagutan mo. Yan po ang ibig sabihin ng accountability. And pangalawa po, mga kababs, kung bakit may mga sumusuporta pa rin sa cancel culture is giving people a voice. Nagkakaroon kasi ng platform ang politiko para magsalita laban sa mali. Pero sa panahon natin ngayon, mga kababs, anong ginagawa ng politiko? Diba? Makibalita kayo sa Senado, mga kababs. Ano ba ang ginagawa nila? Alam niyo, pinagtatawanan na ang Senado sa panahon natin ngayon. Kaya medyo nakakalungkot kasi dapat dignified. Dapat iginagalang ang Senado kasi nga ito yung main legislative branch natin, mga ka-fives, kung saan sila yung tagagawa ng batas eh. Ang mga senador, sila yung tagagawa ng batas. Yun po ang kanilang trabaho, mga ka-fives. Pero sa panahon natin ngayon, ang mga senador ay komedyante na. Talaga namang sila na yung pinagtatawanan sa social media, mga ka-fives. At ang pangatlo nga po kung bakit may sumusuporta pa rin sa cancel culture ay mas nagiging conscious ang mga tao sa kanilang actions at words. Kasi for an instance, isa kang public figure. Diba mga ka-vibe? So ibig sabihin nun, meron kang audience. May mga taong nakikinig at nagfa-follow po sa iyo. So ibig sabihin, you have to be mindful sa mga bagay na sasabihin nyo. You have to be mindful sa mga bagay na susuportahan nyo. And you have to be mindful dahil sa iyong mga words and actions, pwede nila itong gawin laban para sa inyo. Ganun po ang cancel culture, mga ka-vibes. And eto naman, meron din tayo mga ka-vibes kung saan maraming tumututol sa cancel culture, which si DJ Robbie is one of those people. Bakit nga ba kami tumututol sa cancel culture? Kasi nga po, toxic and online bullying. Minsan, sobra na ang pangbabash at panghuhusga. Alam nyo mga ka-vibes, sobrang true nito, di ba? Sa isang maling pagkakamali mo lamang, mawawala na ang lahat ng magagandang nagawa mo sa ibang tao. Lahat ng magagandang nagawa mo online. Di ba? Ganun po ang cancel culture, which is very sad. Nakakalungkot yun, mga ka-vibes. And sa, ito lang payo ko sa inyo, mga ka-vibes. Hate the hate. Ano daw? Hate the hate. Diba? I mean, ang mapapayo ko sa inyo mga ka-vibes is pwede nyong i-hate, hindi yung hater, bagkos yung gumawa, yung hate mismo. Ala, wag na nga, hindi na ako magpapayo sa inyo, ladies and gentlemen. Mag-move on na lang tayo. Ayon sa ating ka-vibes na ito, ay meron tayo yung texter ha. Sabi ng ating ka-vibes si 2281, minsan online hate train na lang talaga kahit alam mong buong story. Alam nyo mga ka-vibes, totoo yan. You have to educate yourself first bago ka po magbigay ng hate online. At ayun naman, ayon sa ating ka-vibes si Billy, sabi niya, please support also kain culture. Alam, bahala ka Billy. Pero oo nga, masarap nga naman kumain kasi nga malamig ang panahon. Okay, yun na yun. At ayun, sa ating ka-vibes na si, sino pa? Si 2827, good PM po. Happy birthday po kay Wewe Ramos ng Rudy's Goto sa Bang, Lipa City. Pabari ka naman later with my giling-giling na at may 8-8 pa sa Playmates Bar. Thank you so much. Ayan, happy birthday po to all of our birthday celebrants. This day, nawa ay maging masaya ang pagbabarik nyo ngayong gabing ito. Pero mga ka-vibes, paalala lamang po, drink responsibility. Drink responsibility. Alam nyo, may amat na talaga ako ngayon. Baka ako naka-drink. Drink responsibly. Ang alak po ay nilalagay sa tiyan, hindi sa ulo. Anyways, let's move on. At ito pa nga mga ka-vibes, ang isa pang coach, isa pang reason kung bakit marami pa rin tumututol sa cancel culture. Dahil nga daw walang room for growth. Parang isang pagkakamali lang habang buhay ka nang huhusgahan. Ayun din mga ka-vibes, isa rin yung reason kung bakit maraming tumututol sa cancel culture. Kaya naman mga ka-vibes, ikaw ba ay pabor sa cancel culture? o baka naman ayaw mo ng cancel culture. Please let me know, everyone. Just message me sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa aming official Facebook account na GV99.9FM. And sabi ni Jake sa ating TikTok Live, pa-shoutout naman po, DJ sa tropa ko na 19 na support pa din. Shoutout sa tropa ni Jake, ha? Kung sino ka man, magpatuli ka na. Hey, pero napakalaga ng ng pagtuli sa ating culture, sa ating kultura bilang isang Pilipino. Kasi nga, hygiene siya, mga ka-vibes. Kasi alam niya, pag hindi po kayo nagpatuli, ayon sa mga eksperto ay meron po itong kaagapay ng mga sakit. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka nagpatuli ay magkakasakit ka na. Bagkos, mas prone po tayo sa magkakaroon ng sakit sa ating male genitalia. Kaya naman mga kababs, kung may tutuliin sa inyo, magpatuli ka na. Anyway, let's move on. Magbalitutugan tayo mga kababs dahil

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 4 na minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. And mga ka-vibes, makakasama niyo po ko hanggang mamayang alas 9. Kaya naman, manatili lamang kayo nakatutok sa GV99.9. At ang ating pag-uusapan nga pala mga ka-vibes ay patungkol po sa cancel culture, especially right now na very modern na. Diba? Naka-move on na tayo sa taong tabon. Diba? Wala lang yun sa atin eh. Taong tabon, yung mga Datu Sulaiman, wala lang ganyan. Ngayon, nasa modern era na po tayo mga ka-vibes. At usong-usa na nga po ang social media. One of the perks of social media ay nagkakaroon tayo ng freedom to express ourselves. Freedom para ipahiwatig ang ating mga opinion sa buhay. So yan po ang good thing about social media. Pero is it really a good thing? Kasi mga ka-vibes, sometimes our opinion are very rude, diba? Which is very wrong. Sometimes our opinion isn't actually very, very nice to other people to the point na na-harm na natin sila mentally. Though hindi naman talaga natin masasaktan yung isang tao physically sa social media. Ano yun? Hahanapin nyo pa siya. Pero mga ka-vibes, yung harm na may dudulot natin sa kanila emotionally and mentally ay sobra-sobra naman din po mga ka-vibes. Dahil yan sa online bullying. That's just the reality of online mga ka-vibes. Yan po yung mali. Or we utilize social media in a sense na nagkakaroon din tayo ng platform or power para saktan yung damdamin ng ibang tao, which is very wrong. So, ito na nga po ang ating pinag-uusapan para sa gabing ito. It's about cancel culture. Kanina nga na-reveal ko sa inyo ang meaning ng cancel culture dahil ito ay ang ito ay kapag ang isang tao, celebrity man, influencer, public figure, o kahit ordinaryong tao ay binabash, binoboycott, o kino-call out online dahil sa kanilang maling nagawa at maling nasabi. Which is very sad mga ka-vibes. Imagine, may isa ka lang maling ginawa, mabubura na noon ang perspective ng ibang tao sa lahat ng maganda mong nagawa at ang mas pagtutuunan nila ng pansin ay yung iyong maling nagawa. So kaya naman mga ka-vibes, si DJ Robbie personally ay hindi po ako pabor sa cancel culture. I believe na it's very toxic at dapat na po natin siyang kalimutan. Kasi alam niyo mga ka-vibes, may difference po ang calling out at canceling. Yung calling out, ibig sabihin gusto mo lamang itama ang pagkakamali ng ibang tao. At ang pag-cancel naman ay yung tuluyang pagbura sa buong pagkatao ng isang tao. At dahil minsan nga, kailangan natin ng accountability, pero kailangan din naman natin ng education, ng growth, at bigyan natin ng chance ang ibang tao para sila ay magbago. Kasi alam niyo mga ka-vibes, unang-una ko nga sinabanggit ay education. Kailangan natin maging edukado tayo sa pag-voice out ng ating mga opinion. Kinakailangan mag-research ka dyan, mag-thesis ka dyan, para sure na sure ka na tama yung sasabihin mo sa ibang tao, ay gawin mo po ka-vibes. Kasi alam nyo mga ka-vibes, kung kayo ay mag-reason out dun sa ibang tao, mag-voice out ng opinion nyo sa ibang tao nang hindi yan back up by science, ng research, ng study, o kung anumang subject sa school. And you're blabbing about nonsense lamang mga ka-vibes. Diba kung mag-argue kayo, just make sure nang yung argument na sasabihin nyo ay tama at may sense. Kasi aminin natin mga ka-vibes, ang daming walang sense sa social media. Diba? They just blurt out things na kung saan sa palagay nila ay tama. Pero in reality naman, is walang evidences. Walang back up by science, by research, or kahit anumang subject sa school. So, nagiging nonsense naman talaga yung kanilang sinasabi. Pero dapat ba natin silang i-cancel out? Hindi. Bakit? Anong kailangan natin gawin? I-educate sila. Hindi natin kailangan i-practice yung cancel culture bagkos kailangan natin silang i-educate para matama yung kanilang perception sa buhay. At eto na nga mga ka-vibes. Eto pong huling masasabi ni DJ Robby ha. Parang magiging payo na din. At pahuling habilin. Kasi alam niyo mga ka-vibes, mga kaibigan, ladies and gentlemen, walang masama kung pupunain mo yung mali ng ibang tao. Pero mahalaga mong tandaan, ang accountability ay hindi dapat maging harassment, hindi dapat maging emotional attack, hindi dapat maging mental attack sa ibang tao ang pagtatama ng kanilang pagkakamali. At ang pagkakamali naman ng ibang tao ay hindi laging katapusan ng kanilang pagkatao. There's still chance, there's still spaces para magbago sila mga ka-vibes if tama nyo silang i-educate, kung tama nyo ang argument na sasabihin nyo sa kanila mga ka-vibes, well, meron po silang conscience or meron po silang rational thinking na ay, mali pala tong gawain to, mali pala tong perception kong to sa buhay. Well, right now, dahil sa sinabi mong argument, na argument to, well, itatama na po nila yung kanilang pagkakamali. At dahil sa Huli Ka-Vibes, ang goal ay hindi lang mag-cancel kung hindi matuto, magbago at maging mas responsable bilang lipunan. At yan po masasabi ni DJ Robby tungkol sa cancel culture. Ikaw ba, Ka-Vibes, ano ba ang inyong opinion, suggestion or comment dito po sa ating pinag-uusapan para sa gabing ito? Pwedeng-pwede nyo po yung i-comment kay DJ Robby. Just message me sa aming hotline number at 0926-079-8708. O kaya naman sa aming official Facebook account, it's GV99.9FM. Or kung ikaw naman ay bahagi ng team online, pwedeng-pwede mong i-comment dyan sa baba ang iyong mensahe kay DJ Robby. Anyways mga kabayos, pagbalik tugtugan na po muna tayo at sa aking pagbabalik ay i-reveal ko na ang ating ang inyong mga istorya ng buhay at sekreto sa radyo. Mamaya yan, kaya naman mga kabayos, tumutok lang po kayo. Pero ang ating sunod na awitin, This is Save Your Tears by The Weeknd. Once again, my name is DJ Robby. Only here, GV 99.9. Your Good Vibes.

0: 99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman.
2: 120 na lang.
3: Saan ginawa nito?
4: Awat muna!
3: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9.
7: Your good vibes.

0: That song is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
0: Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Parang Gardeng! Parang Gardeng!
7: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
6: Payag ka! Ika'y magaling kumanta!
7: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
6: Pero, bulol ka!
7: Ayaw ko na!
8: Hala! Joke pala yun!

0: Oh, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: You are listening to DJ Robbie.
5: Welcome back to my program, everybody. This is DJ Robbie sa aking pang programang Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na lang sa buong kablaan ng Pilipinas, 8:32 in the evening, Philippine Standard Time. At mga ka-vibes, oras na din po para i-reveal ang inyong mga kwento ng buhay sa radyo. Dito po sa Barkada Confessions. Bakit tawa ko yung mic? So, ito na nga mga aning unang Barkada Confessions ay mula sa ating ka-vibes na si 161. Sabi niya, DJ, bakit kaya nangamoy bigla ang kilikili ko? Okay, halin na at basahin natin ang kanyang story. Sabi niya, bigla na lang nangamoy ang kilikili ko kahit natulog lang naman ako. Hindi ako naglalagay ng diyo kapag nasa bahay lang. Eh, magtaka ka kung bakit nangangamoy ang kilikili mo. 2 times a day akong naliligo. Lagi kong inaamoy ang kilikili ko kapag nasa bahay ako para ma-monitor ko yung amoy. Since hindi ako naglalagay ng diyo sa bahay, naliligo ako sa gabi bago matulog. Then, one day, inamoy ko, kilikili ko pagkagising ko sa umaga. Yung right, UA, walang amoy. Pero yung left, OA, may amoy na parang buong araw pinagpawisan. Bakit kaya ganon? May tips ba kayo para mabawasan yung amoy ng kilikili ko? Wow! So DJ, mga ka-vibes, tinry kong sabunan ng sulfur soap nung isang gabi. Pero kinabukasan, ganon pa rin ang amoy. Well, alam mo ka, vibes, napakasimple ng solusyon sa iyong problema. Mag-deodorant ka kahit nasa bahay ka, oo. Maawa ka naman sa iyong mga kamag-anak, sa iyong family. Diba? Kahit si DJ Robbie eh, kahit walang pasok, kahit nasa bahay lang naman ako the whole day, ay nagdi-deodorant din ako. Kasi nga, pawisin din ako mga ka-vibes. At kapag pawis ang mga bagay-bagay, ang bawat parte ng inyong katawan, o kahit anong parte ng iyong katawan, tapos nagkikis-kisan yan mga ka-vibes, more likely or not, talagang pagpapawisan at mangangaboy yan mga ka-vibes. So, mapasingit man yan, o mapakilikili, dapat nagkakaroon tayo ng tamang hygiene. Kung kinakailangan na maglagay tayo ng deodorant para mabawasan yung amoy, ay gawin natin ka-vibes. And eto nga, live na live po tayo sa ating TikTok live. Kaya naman basahin natin ang mga messages ng ating mga ka-vibes ayon sa ating ka-vibes na si Ken. Oo, di enough yung ligo lang. Diba? Hindi naman talaga enough yung ligo lang. Tapos yung ligo mo, walang sabon. Ano yan? Ligo na ako, sabon later. At tayo naman sa ating ka-vibes sa si Just Rob. Hi, GV99.9. Your good vibes. Hello, Just Rob. At yan nga mong problema ng ating ka-vibes sa si 161. Napaka walang kwenta. Pero yun ang gusto nating problema, mga ka-vibes. Yung mga walang kwentang problema ay pilit natin pinapalaki. Ganun tayo dito sa aking programa, opo. Wala tayong basagan ng trip. Bahala tayo sa buhay natin. And sabi nga ni Just Rob, pa-request po ng Kalapastangan by Peter Kama. Well, dahil si DJ Robbie isang genie, your wish is my command, mga kapayas. Magbalik-tugtugan na po muna tayo. At ang aling sunod na awitin, this is Kalapastangan by Peter Karma. Once again, my name is DJ Robbie. Only here, GV99.9. Your good vibes.

0: WGV 99.9. Yar, good vibes.
1: You are listening to DJ Robbie.
2: And welcome back to my program, everybody. This is Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabloan ng Pilipinas, 8:45 in the evening Philippine Standard Time.
3: Ding, ding.
2: At dahil nga po malapit na mag-alas 9 ng gabi, ay panahon na para tayo ay mag-iwahiwalay. Oo. Maraming salamat sa ating mga vibes na tumutok kanina pang alas 6 hanggang ngayon mag-alas 9 ng gabi. Bukas pumuli ay sabahan niyo ako dito sa pinaka-paborito niyong Tambayan On Air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. At dahil nga po, patapos na ang ating programa, mag-iiwan po ako sa inyo ng mababaon niyong aral. Over naman. Kasi parang wala kayo napupulot sa akin eh. Puro kabaliwan. Bah, is new si DJ Robbie. Diba? Puro good vibes lang. So, hindi pwede yun. Dapat gusto ko meron kayo matututunan kay DJ Robbie. Kaya naman, may naisip akong bagong segment. Ito po ay ang ating vocabs of the night. Siyempre, magbibigay ko sa inyo ng panibagong word na kung saan magdadagdag sa inyong vocabulary. Diba? As an Englishist, as an Englishera, halata naman. If you know, mga vibes. Kaya naman ang ating vocabs of the night ay jolting. And jolting means something sudden, shocking, or causing a quick, strong reaction physically or emotionally. So let's use jolting in a sentence. The loud thunder gave everyone a jolting scene. Ayun na, para sa show ng ladies and gentlemen. Kaya naman, if ever naman, kayo ay kikidlat habang kayo nasa trabaho o eskwelahan, hindi na kayo magbumura. Di ba? Kasi maraming ka-vibes natin na nagbumura kasi magugulatin nga sila kapag kumukulog at kumikidlat, lalong-lalo na ngayong napakaulan ng panahon natin. So, imbas na sabihin nyo na ng na P-U-T-A-N-G-A, ang gagawin nyo lamang po ay magsasabi lang kayo ng the loud thunder gave everyone a jolting scene. O, di ba? Napaka-social nyo na. Over naman. Anyway, hindi ko lang nga ng kalokohan na to. Over naman. So, bukas pumuli ha, mga ka-vibes, ay samahan nyo po ako dito sa ating programa every week.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumi 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frankie.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Vibes,
1: GV 99.9.
4: This is GV 99.9.
3: GV 99.9. Rentahin na!

you love him, or capital H-I-M, M, M, M, M, M. Just put your paws up.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! DJ
5: Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
6: This is GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibes.
5: Ay...

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9.

init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
4: Robby! Robby! Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.

0: Summer class ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
0: Wow! Gusto ko to!

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay.
2: Renta. GB99.9.
3: Rentahin na.

0: Radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV99.9!
2: Wow! Gusto ko to!
3: Labyrinth.
4: Do you think I'm stupid?

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

אחד. את קוראי עניון מופן דיפה. You know I'm a park, I'm a park.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: pag hindi na makahinga.
1: Swimming gusto, mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9.
3: Wow! Gusto ko to!

0: pag kami.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
0: Baka Papa Joe yan.
1: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, your good vibes.

init anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Dagat gusto, ligo ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
0: Wow! Gusto ko to!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GB99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GB99.

0: pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Pajaya's Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajaya's Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajaya's Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajaya's Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajaya's Infinity Ads and Print.
4: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
5: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
6: Alam mo ba MLMC, Mommy?
7: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
5: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
9: More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
10: Barangay Marawi.
8: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
9: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
12: Paregardeng! Paregardeng!
13: Ay, pareng Efren! Andiyan ka pala!
12: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
13: Alay, oo naman, pareng Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
12: Pero, bulol ka!
13: Ayaw ko na!
14: Hala? Joke pala yun?
15: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
16: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na pantaan.
17: Kayo ay nakatutok sa GV.
18: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
17: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
18: para sa detalye ng
16: hanggang sa umagandang kwentuhan.
18: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
16: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
19: DJ Frankie
16: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your good vibes.
20: DJ Frankie, DJ Frankie,
10: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
15: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama na natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
10: GV Balita Express.
15: Oras natin ngayon, 6:33 a.m. on the clock, Philippine Standard Time, hatid sa atin ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. At bago na tayo sa ating headlines, balita. House Prosecution Panel nilatag ang tungkulin ng bawat prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. At walang naganap na pag-atake sa Senado noong insidente noong Mayo at 13 ayon sa DILG. PBBM, ang Pilipinas daw ay hindi makikialam sa usapin Taiwan. At malalaman dito sa balitang lokal, DOH Calabarzon naghatid ng serbisyo na pangkalusugan sa mga AITA sa community sa San Luis, Batangas. At simulan natin ang ating pangunahing balita sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. House Prosecution Panel inilatag ang tungkulin ng bawat prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ang detalye ng balitang iyan, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
10: GV Balita Express.
20: DJ Frankie, nilatag nga ng House Prosecution Panel ang mga nakatalagang tungkulin ng bawat prosecutor para sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor at House Justice Committee Chairperson Gerville Jinky Beatrix Luistro, hahawakan ng bawat prosecutor ang hindi bababa sa dalawang articles of impeachment upang mapabilis ang presentasyon ng mga ebidensya at pagdinig ng mga testigo. Kabilang sa mga aligasyon laban sa Vice Presidente, ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, unexplained wealth, bribery at pagbabanta umano kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Tiniyak naman ng prosecution panel na handa silang patunayan ang apat na articles of impeachment gamit ang mga ebidensyang nakalap mula sa mga investigasyon ng Kongreso, kabilang ang mga ulat mula sa Philippine Statistics Authority o PSA, National Bureau of Investigation o NBI at Commission on Audit o COA. Siyam na prosecutors ang itinalaga para sa Article 1 na tumutukoy sa umano'y sadyang paglabag ng konstitusyon, graft and corruption at betrayal of public trust, kaugnay ng umano'y maling paggamit ng 500 milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President at mahigit 112 milyong pisong confidential funds naman ng Department of Education. Kabilang sa mga hahawak sa Article 1, sina Luis Cro bilang Lead Prosecutor, Manila Representative Joel Chua bilang Second Lead, kasama na rin sina Senator Laila De Lima, Chel Diokno, Terry Ridon, Lawrence Defensor, Jonathan Flores, Rog Gutierrez, at Lordan Suan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, your good vibes.
15: Maraming salamat, DJ Joey Boy. Samantala, sa kabilang banda, wala naman daw naganap na pag-atake sa Senado noong insidente noong Mayo at 13 ayon sa DILG. Para sa detalye ng ating balita,
10: GV Balita Express.
15: Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na walang naganap na pag-atake sa Senado kaugnay ang gun-related incident noong Mayo at 13. Ayon kay Remulla, malinaw umano sa mga ebidensya at CCTV footage na walang assault na nangyari sa gusali ng Senado. Sinabi rin ng kalihim na nasa GSIS building lamang ang mga ahente ng NBI at hindi pumasok sa Senado. Dagdag pa nito, nagkaroon ng tensyon matapos umanong mag-lock and load ang ilang Senate security personnel kabilang ang mga Marines. Inihiyag din ni Remulla

0: Hey Frank, GB, mind sa napoy mine, your good vibes. At sa iba pang detalye, igliit. Sa ibang detalye, Pilipinas hindi makikialam sa usapin ng Taiwan ayon kay PPM. Ang detalye ng balita, hasil sa atin ni DJ Joey Boy.
1: GB Balita Express.
2: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikialam ang Pilipinas sa usapin ng Taiwan at patuloy nitong kinikilala ang One China Policy. Sa isang panayam, sinabi ng Pangulo na itinuturing ng Pilipinas na internal matter ang usapin ng Taiwan. Gayunman, iginiit ni Marcos na nais ng bansa na maresolba ang sa mapayapang paraan ang anumang tensyon o sigalot sa paligid ng Taiwan. Binigyang diin din ng Pangulo na mahalaga ang pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon dahil may halos 200,000 Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Taiwan. Dagdag pa nito, nagpapatuloy ang diplomatic engagement ng Pilipinas at China kabilang ang regular na pagpupulong ng foreign ministers ng dalawang bansa upang mapanatili ang maayos na komunikasyon. Ayon pa sa punong ehekutibo, mahalaga ang pagtutulungan ng mga bansa sa Indo-Pacific region upang maiwasan ang sigalot at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes.
0: At pasadahan naman natin ang mga balitang lokal, mga vibes. Mag-asawang senior citizen patay matapos araruhin ng cargo truck ang bahay sa Quezon. Para sa detalye ng balita.
1: GB Balita Express.
0: Patay ang

0: office ang mga biktima sa alias na Lolo Anton, 34 anyos, at Lola Gracia, 70 anyos. Batay sa investigasyon, nawalan umano ng kontrol ang cargo truck na kargado ng feeds habang bumabagtas sa pababang bahagi ng Marilaki Highway. Bandang alas 5.30 ng umaga, bumangga umano ang truck sa railings bago tuluyang bumulusok sa bahay ng mag-asawang nooy nagpapahinga pa. Agad namang rumisponde ang MCRRMO, Bureau of Fire Protection at pulisya upang ma-recover ang mga biktima na naisip sa ilalim ng truck. Ayon sa ilang saksi, posibleng sumabog ang unang gulong ng truck dahilan ng aksidente. Nasa kustodiya ng mga otoridad ang driver at dalawang pahinante habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Para sa GD Balita Express, ako po si DJ Frank. 99.9, your good vibes. At dako naman tayo sa lalawigan ng Laguna. 25 years old na lalaki patay sa pananaga ng kapitbahay sa Pangil, Laguna. Nasa kabilang linya, DJ Joey Boy, ibalita mo. GB Balita
1: Express. Patay ang isang 25 anyos na lalaki matapos pagtatagain ng kanyang nakaalitang kapitbahay sa Barangay Galalan sa bayan ng Pangil, Laguna. Dead on the spot ang biktimang kinilalang si alias Samuel, isang vendor at residente ng nasabing lugar. Arestado naman ang suspect na si alias Ariston, 36 anyos at kapitbahay ng biktima. Batay sa ulat ng pulisya, nagkaroon umano ng mainitang pagtatalo ang dalawa bandang alas 9.46 ng gabi hanggang sa kumuha ng itak ang suspect. Tinangka pa umano itong awati ng ina ng biktima ngunit hindi ito pinansin ng suspect at tuluyang inundayan ng taga ang biktima. Agad namang naaresto ng mga responding barangay officials ang suspect habang isinugod sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Nahaharap ngayon sa kasong murder ang naarestong suspect. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
0: At sa pagpapatuloy ng ating balita lokal, nanay patay. Dalawang anak, sugatan sa pagbuho ng lupa sa Rizal. Para sa detalye ng ating balita Express. Patay ang isang 37 anyos na ina habang sugatan naman ang kanyang dalawang anak matapos tamaan ng malaking bato dulot ng pagbuho ng lupa sa Rodriguez Rizal noong Linggo. Kinilala ng Rodriguez Municipal Police Station ang nasawi na si alias Rizal. Sugatan naman ang kanyang dalawang anak na si alias Miro, 2 taong gulang, at Jacob, 12 anyos. Ayon sa ulat, naganap ang insidente bandang alas 5.30 ng umaga sa Sitio Makopoy, Barangay Mascap. Batay sa salaysay ng isa pang anak na si alias Rizal, narinig umano niyang sumisigaw ang kanilang ina tungkol sa posibleng pagbuho bago tuluyang gumulong ang malaking bato patungo sa kanilang direksyon. Direktang tinamaan ng bato ang mag-ina, dahilan upang agad silang isugod sa Inares Hospital. Gayunpaman, idineklarang dead on arrival ang ina habang patuloy namang ginagamot ang dalawang sugatang bata. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frank. GV 99.9, your good vibes. Dito naman sa lalawigan ng Batangas, provincial most wanted person para sa ilegal na droga, arestado sa Batangas City. Ang detalye ng balita at sa atin ni DJ Joy Boy. GV Balita
1: Express. DJ Frankie, arestado nga ng Batangas Police ang isang provincial most wanted person kaugnay ng paglabag sa ilegal na droga sa isinagawang manhunt operation sa Batangas City. Kinilala ang suspect sa alias na Andy, 32 taong gulang, binata, construction worker at residente ng Barangay Santa Rita Carsada, Batangas City. Isinagawa ang pag-aresto ng mga tauhan ng Warrant Section ng Batangas Component City Police Station noong Mayo 18 sa bisa ng Warrant of Arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 3 sa Batangas City. Nahaharap ang suspect sa paglabag sa Sections 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act sa ilalim ng dalawang criminal cases. Wala ring inirekomendang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Ayon sa pulisya, gumamit din ng body-worn camera habang isinasagawa ang operasyon at ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatang naaayon sa batas. Kasalukuyan ang nakakulong ang suspect sa custodial facility ng Batangas Component City Police Station habang inihanda ang mga kinakailangang dokumento para sa korte. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
0: At para naman sa ating Taal Volcano update, Taal Volcano na nanatili sa Alert Level 1 at 6 na volcanic earthquake na itala. Para sa detalye ng ating balita, nanatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal batay sa pinakahuling monitoring ng PHIVOLCS ngayong sa 19 ng Mayo. Sa kahapon, sa loob ng nakalipas na 24 na oras, nakapagtala ang ahensya ng 6 na volcanic earthquakes sa paligid ng bulkan. Nananatili rin sa 1,600 at 41 tonelada kada araw ang sulfur dioxide emission, habang mahina naman ang naobserbahan ng plume o pagpuga ng usok mula sa bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, mahigit pa rin ipinagbabawal sa ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo na sa main crater at Taang Gasila features. Pinaalalahanan din ang publiko sa posibleng na biglaang steam-driven o phreatic explosions, volcanic earthquakes at pagpuga ng gas at minor ash falls. Para sa GD Balita Express, ako po si DJ Frank sa GD 99.9, your good vibes. Para naman sa ating weather update ngayong araw, narito si DJ Joey Boy. GB Balita
1: Express. DJ Frankie, mga ka-vibes, ayon sa regional forecast na inilabas kaninang alas 5 ng madaling araw, makararanas ang lalawigan ng Batangas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagitlad. Inaasahan ang temperaturang nasa 24 to 36 degrees Celsius sa maghapon, habang 25 to 30 degrees Celsius naman pagsapit ng gabi. May mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na nagmumula sa Silangan hanggang sa Timog Silangan, habang bahagya hanggang sa katamtama naman ang kondisyon ng karagatan. Pinapayuhan pa rin ang publiko na magdala ng payong o kapote at manatiling alerto, lalo na sa mga lugar na posibleng makaranas ng thunderstorms pagpatak ng hapon. At yan ang ating weather update para sa GB Balita Express. Ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes.
0: Dako naman tayo sa ating good vibes balita. DOH Calabarzon naghatid ng serbisyong pangkalusugan sa Aita Community sa San Luis, Batangas. Para sa detalye ng ating good vibes balita, GB Balita Express. Nagtungo sa Barangay Banoyo sa bayan ng San Luis,

pagsukat ng vital signs, screening, laboratory services, prenatal testing, at pagbabakuna at pamamahagi ng gamot. Ayon sa DOH Calabarzon,

1079, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga hatid sa atin ng Lupamedics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lupamedics

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: carambola, carambola. Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frankie.
5: This is DJ Chico Marco.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30 anyos.
4: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. Trentahin na!